Ya mi samo so ngange ke ta ke mke wola ngume masika ma kaya mko kuma ke ka ke kam kuma ng msada ke sezeng ngante kwa 5 tak wola ewa abasi kaka wola wola e a abasi ka skola abasi ka svitale abasi ka atipangi ha abasi ka kwe he atu wa abasi ka da abasi ka kuba ng msada ke wola ng yem abasi ka ati usisi ke akala tuwa ke mke wola kuma ng.

0: Sebe ire tsama kwa XK FM ki mbambara go keketena di marats bere go bore shore materam. Trina ndia a shiki burgomaster shete ta koroiti na Gauteng Mukundai ke Celia Brink Helen Zelle no Katutselo Rasilingwane ezikatwetwe ka tramagwe ngqekweji atsunwe temboronga shi aninja Pretoria kim dia a cd forsetter a Solim Simanga ta khono khuni pa forsetter sha kwa siviwe gwa rube no Solim Malachi tango tegwe khang go shikim parte yenxa de sino khana kya tembungana ache kara khaxewe i police now jao ji che kara hi ta ko muteto ani kha ku ji angi ku ji a wo tin khwena kha witam tuitui he half tin ka khwama ka burgers park ki nyama gwe ta ko khwena aki qara ko khosi mampuru jere shi u ka ku ngwe Ifi pia na di burgomaster siete gukwe Johannesburg ki mlungisi mabaso parte isi unge a jamana areku parte jise manda hui e anto usa chaka huta kaa tim. Mabaso SABC se kae kwa tingo kae ku a uika nge uisi ka mbunga kwen Denver hostel kwen adoropa ika ogite kwen se khamia tingkam. Mabaso nga ati sinu parte awasi hua tingo kehe politika parte na se jarok aisa nkama ngwe si u mukunda koro kushikim ama tsu ama tinsi no ife pi he yo ha parte he ntse si ka ke he politike parte ji se jamana are manda ko hetam ti ya khwena a tho komiti ye si ngo mboronga a hi kweta ko politike khona kyangara ho he motetu tsu ani gam khondi jawati ho e shesha atina do kwa ti sinu mushupi he bismisi ko ma brown mohochim he chem karakhana guibe tam committee he kae kwa ditie kongo khana u khanse sa ati go jiu kae kae mo go kasa no parlement kwe a patriotic alliance cda Ashley Scholes nga ti sinu go khana jao ji ki khana mo ati sinu mo khotsi go special jaro kae tso kobe police and che am go minya hi kwa kham dia a parlement kwe a Damien Clopper nga ti sinu mo khotsi mshupi he go motetu ngao kwe nao ka uwinu anatwena sesa tam. Ama tlou kwa ti ngo toka kuji mokhochi mhiye si a minister mpolisa jawa ketar mataima senjo mtunu mdi jawa a ngamchochin grupu kete kweta toka ite mafus musi ket matala ngo kya njara kwa itam. Kloper nga ati kama do tewe mokhochi mkarae kuji ye karakwa te akwe eta nutwena amburonga eke sesa itam. Borisi u hirwem. Madanga komisi nga de sino khana te ko a ka gobe mushupi na khoji angi ana a tau ka be tin kamera ka ha ana mushupi etinum komisi he nwe ke ki ngo kamera ka i a tau mbronga sesa a khwen di police a mushupi ma es takti tem di akomatim cho ho im thuni pa o ma tau mbronga police an ki sesa ko di a Feroz Khan mushupi ngo manda ha e sika go ke ja ku nda te ti tamagano tshwiti am di tsek am ku amanda ga u isika er yenan tonda ga dao si er ekuruleni ki ka u tshwiti kim madlanga komisi si di ku yema ku a Jeremy Michaels nga te sinu kamara ki mushupi ho he nvie ke ki te ku ke ja ku ngwa gwe na khama vie ke ki tamagano go a ho ga na ke ja ku tswa gwe ma ni khana ka e ki singu ko mushupi na ho ji ni khama ngo ye siki ke ja yema ko ku ngwa gwe ma Shebere bore ada teke kere nge, tu bore ete keke se nge tamme si ak ere ama kwa no XK FM kim.
1: Si on nam dek kwa firmente ne XK FM den kong kitang u kong kong ka amin na jeflis nung dam kambu se XK FM. Dia a ke I layer cha sa ng hakati tati ke khouteng si lez bring si Helen Zelle ke katumselo resil lingwane kalaka ng atuitu ki Pretoria kunakang dia a forsetra ng wa soli msimanga ngane ka ng ke forsetra nga si bibi ngwa rubo ko soli malichi yu se gichuwa gya kwa ng. Partaya tu ng su yunga bunga sing Polisi apa ngaji kau masing titik ngaji tentang skup gulir kamu kau kang kono wadah mengi nguli nge kau ngte tu tu kau ngabahkan half tini ke burger pakai khosi mampuru ke adrong kau kene kuna IFP ke i kandidata ha Johannesburg ho amlungisi ma paso ke tsugi da sing parti pagano khwe ka nda ma paso i khang ngi khotkani khona ki jangwa nas ku ke hawa kwang ke Denver Bear hostel a kung kani kang stati kuna ba ka ma paso i ki parti o jali e ki politika ngi khang ngi pagano khwe ngi chang ka chong stem kan wa chi te ni gi thwa sing kama khwe kwang nda IFP o yenasti parti ngani ka ngi sing politika ngi khang ya pangangwa no shinki parte gingi kwa. Ho komiti gitu gita kamsung kula ngha koni sa politika ngkhali ngang da onar suku ngang ngang tko ging kula ngki ya chwan ngang da sao khata ya ngang biasa khaiti kama paran mo khos ya ngang stot ama chi koma sengkan ka ngang da komiti suki janggo ka kange kanggo da ka usika ngdwe i ngha wa kang mi ngang pi a Esli Saul ki kanggo da chi kaw gitu gita seng mo khos cho ki chi usika koni sa gani ka ng he sim kim ng me ko anda di a kim ris ka nga de min klopra ng de chek ng de kem kho chi khate ye ni sa ng ya ke hana gani ka ng kang no she kha sa u shi ka ng ka wa chi ade ni pa ng os du no onar su ke ko ng ta ka u shi ka ng mo kho sho ng ka minister a polisa na wa sin jom chu nu yu shi ng de chu gi an kula ng he wa Fujimazi ket man tlala ng ke ya wa kwa nda klopra kula ba ba isi usha ng chwa tuwa kutia ng chi teng teng ka ke nga konta ka nu da on su ka ka sang kwa ngi fa si malanga commission ke ki khisi ya kun ngo tho ke khata ya ng he ke kamera wa ke kwa ta commission sing be ang he kamera khata ya ng ske thung tro thu ri kro i ben he de cha sang ke ya wa khata ya e sa ng ni den ge khang ngoi kin la ke ti se kang sa sang fe ro ka sa ng he kam kula ng he gwe manda kha de chuge sang u ko si ase kham ti sa u wa ke family sing ng he gwe manda kha tu ke ar ina twenda ki kurleni kunas ke thak kawe ki ginge kwa ng da malanga kumisi kungti chikaw nga Jeremy Michael ke kungta ke kamara khata ya ng kaw si krisi gya ke piki chwa nga ngas kakdi chusa uwa siya nga chwa kango nga wa yi da ngu ya nga chwa nga krisi dene sa tun kusita kung utna nga ke kong nga kwa kong nga mi nga siya wifam kula kama akhirim sam kong nga SKFM

Yeme samo song ke ge kan ekem ke wolang me masika mak ayam kopur krama eke atwang msida ke siving mte kama dertak ke konke radu XKFM wola e masika mak eda kong ya kwe ke tusi si ke a kong ywa kwe ke ka eke ke ka ke kam ma masika mak ayam kokuma ke konke radu XKFM msida ke kokuma ngke a kom teke kofi teiti intete he a atu asuka chachalam heke a kofi tam digam ha atie di amatanga ngalu suka ngwaga chin di amaga chin ku drinki ke kokuma ngam hum teke kaisenge kawe ke ekwe ge ka a ota chisen pota kanka wa hong kaling a kwatin kofi a kwatin ku drinki a kwatin yena khatike he ge asuka ofo kawa a kwatha tu kofi atanga wa kawa kawa lete magi a tanga wata chin ge chit kage hen ge chan lete ge ge se ge chan kofi wa suka tin e mohunta ke kawa chike ka hunge a kawen a chan ta yoya tani nung kong ang wa ga ang ngam to hang kausi si ka ki ahi kawa e mag ni kwa ham sira ke kawa ang a kang yam ke chi kri kri asin ke hi kang ge ua wola e ta ke am ha cha kre moso mu a diwi da a ka ga bakhani mu diwi da dintinga ga ta ga bakhani a tuwe desin yar tuwe desin kaw ke ka hi omru pur ngin ke firi moso ahi ang ham dati wakuna.

0: Berger Mr. Nghe wa Gauteng wa Shield brings ke Helen Zail ke Katuselo Reseling Kwani Kale atutwe Kanika ng Pretoria Kunaka ng Sias Nguli Ka Damis kwa Nguli Ninda Die a Furstra Nga Sholi Musi Si Manga Gitoa Gia Kwa Nga Furstra Nga Si Bibi Nga Rubo Ke Sholi Malitsi Yusa Gia Kalaka Maka Tutwe Kanga Chuan Nga Ushe Kasa Atumbu Nga Seng Skuyu Nga Hamiens Kapu Kanika Ng Polisa Pangichi Koma Seng Gitsi Ushe Ka Ng Kwan Kwa Kwa Kwa Nga Alf Tini Nga Siki Kwa Nga Berger Pakuna Ke Hoshimampuru ke yahut kane kuna kasa attitude kan dan kaw kwa no singi ta ya kamsung u ko shika hemel jarti randa munche pala titi skill ta es kome kwa khangu ka to si kwa ta minister wa kraha wa khoshi shora ma hopa king ta ke national jangwa sa ya kwe ki khang khangu uti u shika ng traditional saka ko gi sa sing sing skill dik ta sing ga ba Inggris sengi mencapai latar di seng-seng sekolah nak wakwasa kue kecil usikan kunisya utah parlamen ini berjaya kanggwa cil usikan kang saat itu seng u yuk portfilo komitia kikerahkan gani kuna da eskom gesu gida seng nga tau buku ing ke malam bungu cing kasa seng ke diartak pen 3 miliar tira di vensi ya gesu geng kwa ngke kamarti kong atuan polisya gesu gida yatu pastor ngwa nghe Kegin ngoti dig kunga nga kawa wa 3 NPR tak yare uti ke kunga Nulfira gang ke dawa de mater nga ke dip slut kuna ke yonas bera kuna Polisyan ngati dig pastura Iki uung o gerka tiw sika nga khisi tiki hanus Ke hama kalungang chwad gani ka ng he Ti dawa de ma nga wa ke pastura ng he wa Gia gani ka ng kati de ma nga kawa firin juna yare uti yu si Ke gia kwa nga ti de latri kegin ngoti ng kang pastor ki guda wa tema ki kaun nga wata kan ka satu kama kwe dawa ki pastor ki ngun ama kan diya kwa na polisa ki ta tatu kama kwe dawa ngun ngi kani ka ngis gisu ki iwa na ki kwa ngi fasi polisa gisu ki ta hana ngi malti milyun naranti dolem si fabrikis ki wana kru khas dor pwi khautin kuna kau sikang kru kwe nga polisa ang falakan kwa tiwa na chiwa ngi kang sa sang ngun kama interaksi ek Stasia yang skuter ini, South Africa, kau geng dia sih mungkin amkan dia. Polis tunggu Atlanta mete, kita tengok kau sih kau segera sen, tapi nak kau pulang kau. Kau ngemil akhir farm kau lagi sama, tini sama kau ngemil SKFM.
1: Akhirnya, amaku 3 minit jengje kau SKFM ki boleh suara matra marat berakum. Dri na dia asiki corona hui hinango Gauteng mukunda ki burgomaster se teta celebrang Helen Zeller no katutselo rasilingwane ta ketrama go tutu yeng gakwe jitswe go ndi temboronga siwe Pretoria kim dia asidi forseter a solim simanga no knipa forseter ka siwe gwarube no solim malachi tango atutwe kitamahanu tegwe parte nga dukwano khana kya timbunga khwen ache kara tewe iye police jao ji che kara hiye ta ko muteto ani khwen ta mahana jao ji khomka ni ga ko ji tsu ta de khwekwa ani jam tui tui ya ai khwa mai ka 15 burgers park kinya ma gwe ta ko hosi mampuru si ujere si uka khwena te kumwa gwe Mwa manda atin kwena nga desino khanak ete ka gwe ngo miliard randi a eskom he kurota hui a kyare kerana kwa itam. Minister Makraha jao mwa kuma khosienzo Ramakhopa nga ati sinurumende jarok ayate sinuwi kishere manda kek amkwena takono departemente hurumende na tradisi kwa mwa kwense tinungo doku ji kuro tasi kwa kweji ango shungu kai tiko municipality di je kawe iji kuro ta ango kwa tam parlamente ki ata ama shwere ti ngo kraha ango kwena khana u kuri tam e portofilio komitie si kraha jao mwa kwe ki si shwere ti kam eskom ngo kuri si Martim ki kuri ki akhiri ete nge mkuri mki kwa karako ngo der tak koma 3 miliard randi sere ito ama woti ta shwere ti Polisa na gyawa de pastore a ngo kwechao da ti ga kwe kwe a dren fyer ta kuri de a kloma ka kloe kwa ti a manta kyo ka ite a ta ko ansi di fo ngwe kamputu tutua a kumwa ti ka am si dip slo di kik e an yuanes berge si kim. Polisa na nga de seno a ga kwe he pastore mse kumwa ti go henopsro firim ki kere kaka ako ashihi isha takono a kabudu tutwa a pastor mfiren tonda hakuri glakwe ki huwitim a glakwe he ngatakono shiko koma kakwe kwa eko kia iti takono pastor ma no kham ae kweta a kabudu tutwa a guyeko kia ngwatim tia policing group ji kharo iti ngo shite a kwa agyawsa tino pastor mgakwe si wo iti na ko ahe kia witi ka ahe shwere ti go tswa a tsongwa go iko se tsukeng ya o dino a he u yo ngata ga se iko ye ke tswa a waiting borisi u gere wema polisa na se ko go wa tin tsan tseu million rand le sere ka ja o ka ete dwelam jingom o nga o plus e Chris Dorp ki ga o tenkim a operasi e etrama tin tseu mburonga se sa go tsauna no falkana ta polisa na go si wo ti mendrex ta hon ecstasy ta ki te dwelam si pela tswa ji a no faithful South Africa kwe ahoy ko kyang team unsi de police ko yama kwe a athlenda mate nga de sin o police na anga o shi kan shi ya ko shi mo gwe mayo khuji a kite ko shi na teretam akh iri borishu khere o kha a hen tu bore khawana khate ke ke gwe tsa team ire ka ma go yom

0: Nuhin ay program sikite mo sa kaw sikikungate. Nuhin gaya ti program sikite kas na ti kame, wehe, kwae, takunong tri sikikungate. Nuto a kaw at ang kaw di ko kwa nung nga awono. Am nga makami sena iha zima. Nuhin ka kaw kodzi ate o ago kse ngom karakwin sere ite unsi sikitin. Nuhin asere ki hone tranti sikita o ago kaw at dik e wanwinyo. No te kuna ate ante ake wago ak oko jima au zi ma sere ziki nyo ireta. No ante ka ata te kuna te ate ake wago no ka oko he ien koma sieve mietere na kiao kasi u kiao he. Ta kuno ako jing awa ka te to tutu tui kuna kwe dunwa tui ha zi kuna. Ata mi ke te no ke he ka oe nta kai kai kwa kuno kwa e awe gaya ta kana yom kaka dunwa ha kuna. An tse wa dunwa ako zikunga. Takun to ana oma ise na koreta. Ata dunwa ta hayonge. Ngi kwa kuma. Ofu we mtama aka zika tu ati tramzika kazi khosa kiatu. Kwane ange kwa kwa akitinu. Kazi tangwa iya kwa aka mko zisi owe akwa etako siya kukoro kuweta. Nu ata na un tau kuma to kitang iya tewe te kui te kau kwa kwa te kombe oho na tama kana kwa na kwa te wa iya kota. Nu wesen to hinti to ati kau sa na ta kama di e waka maskere te ngom reta. Nu ngi hodzika te ngom agwinta i hodzika. Sa gui, sa e si borti e. Sa ngako oro kwa mbapira e kama a e sa kare oro kutako sa plaka agwita. Takunu aki itza zauka go hodzi. Bren papira e khome takhunu dri u kreatizi bren kwe dus kwe takhun oranye kwe sagda wako ake kaparo e takhunu skere khare ka kwe no ata ako jitsagu ya kwa antito akien kara ngama sana takara cha maskere nyomrita no tayam kara ya gwe kwe akham ahe e tayama ko bren sika kwa gwe sa ata a ahe e kwa yo kwirina khunu sa akui nga e dusi sika kwa gwe. Takun akui si kusa am kwa siki cha oranye kara kwa gwe. Ata tengi sa taman ke te kai kwa gu taman te kama e kara kutaku kwa isu siki komsa ae tinga sika ae. A wota kwa ae te setanga kute komsa maa tuen kuzi ae tinga ae wota e tende ae kai kwa gureta. Nukama e kwa sika asiki te kate.
1: Moro tani bela. Mang am imitali si wisi si tala kam kang oye lalu kwa sa adzu ki tala aga program ta mang heta ge dwe o naam ke sa program yang ke wa airfairness deal yen ta tala kam aga wa a wa airfairness deal dwe ta mang heta ge mgia ngwe yang he wa airfairness wa yang kana kam mkisa nga ta mangu ngami talising ki tala tsam ka ngdam talising ngkwata kwa ngham ki mtima kang kang gya ngwe la hewa airfairness ayawa ta mtima kang ki o ka khusa ngangwe la ki ale dhonga ju sa tsike mtalising a kongkom ki tsikang he airfairness ka ngwe ang masing ta ke ka kongkwe kang ju me talising kwa e ki wana i gani khona ke golo kang he mkhwe ke kwang ha khwe ke tsikang ke wa airfairness aya ngwi aga gani khona nga ke mtima kang mhe khama airfairness a gani khona ta masing ta ke ngang kha juga o tsikang tsiki temu ku tsim kwang ha khwe kha ke twa ta tswa go dita tsa i
0: so a tengu ya ta tsa me ngwa ma ka to ha a sa se te se tanga kwa no ata kwa no te ke nya go sika te khuwa ko sisa no ata kwa no am kham te e te oranya sika ohe tesi e khonsa mbamba igwe titsangu ya te tsama tsangoma kota

0: Nutokome programs kinyam osikito tiswera manana ta ikan yamin undeudzi kanyomi kureta nu. Ha uom igwem tamate garanan amate ayako nga manana ta ikar anko zi nyomi kureta amate atay programs ki nga amate. Nu igwe nu piter nte wesena kasi katina ti doate to kas na kwa na ta maskere anyomi kureta te programs ki tita nga amakuiteki. Nu to ha kase na programs ki ma kwa uko oko zi ansi na kwa ite unusi ki tingzire nu sere zikita maka zi ha zao ka ikuta. Nu kamsi kwa na sika tekeri oski ya kwa nu kia kare ya kukavana kateka ya kukongi programs kwa.
1: Ito trus lamita asante mdono kasi kama kwa hii.

0: Kama din iri ek amahwa ekska FMG bori eswara maatera marats berakum. Unku kaihe warek DJ Wara Stockholm he isika tsewo for Johannes Berges de kik enja kungwe Victor Majola go am unwe ekare maata ko amto ewa kare kwenye kwe he klengiwe butelezi ta go aka ewa kare kwenye mboronga a kwe dit unwe ekare wako no majola mkare makwe a go kai amahofo gizite ki nga isi na khamak e inza kuntwa gobe a kaya e tako butelezi khasiwe nga isi no khahe tamme go kaya no go khasi eka mkwen a khahe gara tina ana khahe karoma khahe kare ma go kwe ana mborunga kwe ka a kwe te ngwe kwa maika ufo a ka gwe ngo ma khaka a mborunga a ki kare ma go tam Chochi a te kasikana ko kwe din aya a Crawford diki kapsa diki cha sa nye ti a kaut unwa kwe tim. Polisa ko iya makoma Wesley Twig nga sin grupo ka ako to uika nga ui si ka a isi ki si ya ti ta ko kwa ko chana ko e kam kwa na akya iya ko te jino shire ita cha tim. Mata kuno kaut ko agite ti no kui ham chochi ma awa hak o ti no chuma kuwa ti ma a polisa na spatra ka uwa ti ya kaka wa tim. Twiki nga te sinungwana wa khakana amburonga esesa aditamu. Kwa Zulu Natal si u Dao Inspectorate na nga te sinukuru komteksi si nge uika nge uisika yege kaase na ti kato richi si utu ke Durban siki muspin shwe de kwa nu ama hautu e kianka itati saise a Dao ki ingie hukara kianka rati itamu. Tindi kwe a amboronga MR3 akfaifu dao ki o tinu faifu na tsewusha kumwantim. Kuya maate kwe inspektorati e sindi msimang maate sinteksi a sekretati na a tadata kumachka pei kwen a jawa ka uwa teyo amboronga e tee titam. Hautukuru kwen a ingwa karata ngo dao jiu muteto ji a inati kwa ha jawa ka titam. Borishiu heruem. Eswatini nga disini 3 taong ka ikwa kunkwe a ngo Amerika ka ikwa rako a unsi uka jere ikwa kwe kwa shika iti a ngo hatwa akwe kwa duunwa akwe kwa urenka kana uwa kwa titama. Akwe chao jika iti ngo teko bori jishuri ya disini a 3 kwe a sit Afrika ki ngo kwa kaya hitama. Kwe maati kwe uswatini rekhira nga tabile mdluli nga disini a 3 kwa eswatini uka ngo adoku si eswatini na Amerika si nye o taki ui hii no akwa a German, Belize na Laos ita ngo akwa karayi unji uka hana uwa kwa titama. Ndululi nga adikuwa no tin ditao kwa ikwa kwe Amerika kwa hana unji ka siye a hana ngo akwe na diunwa ka an a uta kwa tim. Ay nga adisi na eswatini ngo gwana uka jawe kunka kwe ngitao kwa ikwa kwe na u mutetwe hana duguto tako kwe kwa na a ngo hana duguto inse a kwe a ngo tango kwe tamahano ngo hana wengi tinta mhana chaya karaka kwe utama. Tin iribore adateki ya akhere nge kubore khawana hateki ya kegwe ekao kama tuwalfire kama huyomu.
1: Tin ngamdi kwa dhrimante nge eskaif imna ngungita ngkwame ngde flitsi nge. Kwe kanghe wa ngi hana kwa nga DJ wa resha ngkala kangsten ngeata ngofka nge yonis berakuna Victor Majola ngi chugi he giya kliga nga chon nga ki irial kawsi ka ng la kawsi ngi kus ngwa ngilengi wa putilezia ngi chwa klang lang he wa kong ki chit kwa kwa kwanta mo je la ngi chugi ta yang nga ufka ngkala ka nga kawsi ka ng sa sing ng lo siya ngi wa putilezi wa ngi sa tu mwa ta ng ya family ngi chugi ng sing da gami kwanta kuma nga ufka ngi chugi ti sing gi usi ngi ya giya kwansi kuma na ukla ngi kula ngi ki ton nga kwa ng Chochi ya nghe wa chochi nga wakia rofa kakata se trakta ya Crowwood ki kapstati kunai kwa ngde polisi nga chikawa nga Wesley Tweke kin Taki kakia nahadu ki chukuka ngi gichi rofa family Nkwe ki fiu se nghe cha mali Ki kani kange nga wasanski nga kwa nga latri ka nga trako ki nga eb kani Ka nga nga se trakta si kwa Igi nghe ki sa kama kwe gasi bitali nga tweke kinte nga take Shunze na dun onarsu kwa nga hea langa chuan nga bi kwa Kwa zun natalika ya trafiki gichu gira sengu ak oge teksi klik wa ngin haki stambal gong ki kato rich kuna gidarban kuna ka usika zi ngi ngi sengan ke ngita ki teksi ntoy chayin kama kwe ka ngi gui juya kutani ka ng hegi stambal gong sgita kam seng u ki M3 akha faifi kwa ngkang ki gita kligi yung hizit kwa faifi sa kama kwe kwe kwa ngi wa inspector nga Cindy si mang dito nga taxi sin kaya kamsong ko siya ang tiyos kaya kung isa iban ka ang dito ang nagkli yang kaya dyan ko ang tikang taxi lagan ka rin istambot nga ko ang ta to kao siya ska kung haisin just ko gaya kikoli kalos nga patas nga ang tung kamlisi ko nga veta nga traffic wa ko ang gifasi isi tuini ki baitalan bergera ang hewa Amerika kaustri diwiti gudi stiri wa ngoli ng ke kwa ng kau sega satu sing ke i dri ng South Africa ing tenes kau sega duta stiri diu ke mulai kong isi tueni ngawas nga ngatabi lan tuli kong dekit kodri nga isi tueni wi sing ke sente stiri diu kong amok ng isi tueni sa Amerika kau ke jemen beles ke lau kau ziu sing se stiri diu ing diu ing mulai ke kwa tuli kong dan ng ketit kwa tina baitalan kau ing ke bay Amerika duta stiri diu kau sega ang sa sing i gitu tamak kontang ring kong isi tueni no sang taki kau si kang ya tu sing ti tang yung gay ti kwa sing di win mo leng ti kwa kung ni ingo hat di ni gifam kolat kamo tolfung sang kung ni SKFM.

kamti necamte kho tuye enderta khumite tswaje ngekra kwa noqhaye kujite teta eqhaye kutswate side by side ki tseusha kya te utswana makwa na jika te tsubukano ngiji tsubuji teteta eqhaye kwa te tsantseusha khomkoji kheri ya kuji na ngie ya kuji te komako teteta tseusha a te khuna te a tsayo anja shino ga tseka go ka ga ditswa tsa yete of chim go ka ga tsa yete na a go a ta ga te go ga ditswa di kunye ke ta ga a tswa ma si ta go tswa go sho ni ka e ku ji ni te tia shwe ka yete ta go shwere ma di tse ka mke tsa tse uni sa ga tshom na kwana ska hito te mo ma ji tse ka go ji te corona ma te tswa na a ntse ba go je te kha obete utswana ke kwana ka anqaba go je ataga tego anqaba jiqwa ataga te utswana tshiego ga kwana ka hetyo te mo cheka go je chem go je kya e go je e ka motshubuka go kwa e go je te utswana ko ye khwara go kwa e go je tsan tseuni sa ga tshaka no ditangu je ga ji chem go je te tseuni sa ga tsai ka go je te utswana no ti nqaba ditangu je atete ya mea de kwa ga tsu ditangu je ka te tsai be te utswana a nqaba go je ka ta maga che mo go je ka te tsai kwa na te kyare te utswana ko ye u e tshobu na go ka enja go sa te utswana kwa ra shena ko ye go ta o tesa tswa tswara go tsa na korokoro shen ka te utswana chibe da tinga kwa na ka hito te hu ngabe khoji ta ma chim khoji te tsan tsone sa kha tsuka te utswana ku eskino te tia koma te tamji te ki hambe no te corona go be te a wo taji a te koma e ji te uta kwa na oka nde u ditango ji te uta kwa na te a shura mana go te te tswa go te tsamka so nce te chi ya khwata te ta kwa kwa ta te ana khwata ma ditango ji ka te utswana te tsaita na kha ji a ji tsan tsone sa kha anja khom khoji ni gara na khoe ji tamaha angete wota tu tuwa te mo kha ting gara na khoe tham ji ki ditango ji na anji tama te tiya matama te u damsika te nyam kata khono tu damjika te kaka te utswana tseusha te utswana manu a tsubwa gore ni khoji ko ka ai tsare tsare ti obetindani to tswa te ta ya tu ante te u programme site by site kwate national department van gesondheid kwana oka jaruqa yate SRBC kai kwana tswa tsubukago hadi mano a ta tsubukasha hadi kunya nqaka cici na ncita cinqubuje kai tswa tiqate yana tiqwadara na kai he khabari cici ki ka tswika tsamska ba ka tswika ngashwa hadi damaka buru damaka na dobi damaka ti ya go je gate go te tsase na go a ga cici di kwa ga twenkra e go xka fm data cici tin kwana Radio XKFM, khahe yo khahe.

0: Eska
1: Etsame temo xa kutsi programme te ya uru hwango te ke hetsam kae kuzi kunwa qoxa ko di kwana aqa ko di qhom aqa ho xa ko kuzi hita te ho zi tsone sa temo te xa ko programme se ko nxa yam sna khwatam no tsone sa xa kuzi temo te qeqe nti ko maqo business ye de anyansa xa kuzi kunwa qo platform tin ke tinde kuri kuzi hadi se wa ka ho anqoma ko e khana kuzi anyansa ta ma xa kuzi tsone sa qhom kara kunwa qo hin e sikam and de kuri ko platform thinking ana ko tie platform din studio da ana ko ya hwata nte sura mago khasi so ka khae sa wa ko khosi tino e tsame te mongo te kha direte an ka senta tim e e mare ta khono nte o business e e hin ko ta mbamba hati nga sura masna go hamata
2: moro moro ti tswaye e khosa mi bunga miquka maqonqa e ingwe ya miki tshuqa wa thumbaka zingo tamaqonqa hayike mguso makhoneki fiti ka khumane wa mguso ka qhawa atshu o wa qhawa ka bunga singqawa a ka dadam ka khwasa a mguso kwinqi aqa fiti ka nqa mguso ke tike he asinghe ke ka wathi malilima o ka tika he athosa tawa ta athosa mguqi mguso ka wathi malilima mguso qa fiti ka si yasinda xa ka ngwanda aqe e da wanda wa e wanda la mangqiki qi maqonqiki qi haya tamake singa ke tikhiqhe ke hi khoki gqigwa makhami mata ngisin tamuku qama kola tut uke skola khuna makisinge ye froge lungsa juke ching aka ngu khama aka ngu gqe xa tinqa ka qesin ta chinga gqe ka qeke michu ta chinga uka qe ta likamba gqe qe ta i adame i khawang dwi khoni tuchike ya ohi ka gya i ye ka ngaya ngu main qe ngu ngu khoka khokwa khwe ka khonqa chike ya kwa i dwi tis a khwasama ni khokaka ya khwasa a he a thwisa chinga ka lungsa muku o ocaceke mngusho ha ixa yanga yasinge mngusho kuyanqole he ge wachike he ka madumkonqa i
1: ya ti ya khuzite ko ma be ha hinya to ho aninza ti swere mana hanu ndo ma ke ngone kasenze ha wo hi no nta ha aninza ha guya hi ha kasna he tsamska ha ti swere mago
2: kahe magi magi fitika kwa magi fitika ke qeqe o magi fitika ke mtem te ku ke nganga ngeli kambo ke te pa ta mngwe sing ma ngwe sing ma twetwe sa ka wa ta mngwe sing ta ka mngwe sing ga ma ke nge mimuni wa o chika ng ka nganga ka ka sing ta ma ka magi chi ta chi ke lung sa ka ke skola khuna ke tro sa ga ma tro ko ko i me lung sa ke skola khuna ye fro ku lung sa ju ke te pa ka ngu ya dang ka fitika amana wa ka ta ka to amana wa ka ta ka ati nga ka xa isinda tepa gqe enqwa ke kaya nge ting digiga xa isike longsa juke ama ninkhwa ba skola khona ka njuke longsa ka
1: okay tsandange ha kwitsa wa te kwitsa ro te koma ke karam no e sika ting yo khwena nqi khone khongo xa sensa ya ba ta tena kana ku nge ndi do ka ting tsi ke tamasure ke kana khwata hin kana khwata a go tswa nge o khwena kana o antsa tya kasna ke na ana ave khwena nge a kasna sa ya ba na go ha o ka nge seno ndeu ha do roma na go ange o khwena ka ya gore
2: ma ama kana ke ma ama tswa ka matwi khulung sa kwa tike ma ke sing kwa ka e ka ke lung sa ka ke skola khona kwa tike ka tlagi kwa skola khona ka nga ga ma ama yi mo yi tsi tsi sa mi ke ma thwisa ma lung sa yi ma ama yi ke mo kulung sa yi ke tike tepa nga ngde ma ni agya stitu a khamama na khama kala sa khamama na khama amani kwa gya ma ama ke macha lung sa yi ke ya tung ma lung sa kwa ke tike ka isinge ka gikwa mi tswe ma ngi gikwa ka
1: nunta ana I'm say ta ha o business ye and zaro ka ema kunwa go me ya tende o gana tseuni sa ha te qoma go support ya kore re tswa ha wo go tsana ka ke din khwena ka support kwe
2: ma ama da joy da ke aha ga ti thang ti kho thiki gami gami ki understand me ta ki support me ti ke ya ki ki support a me wa ki sim ma ti ke man gi gi kwa yige sin machi ke mi kham magi gi kwa ching ching magi gi twa ka yugi sin ka yi kagi tu ka yi sin ma ka kan nga ka yi support mi ti ki khi khi chi ri ki support mi ma ama da ma jwe ki ti thang yi support mi
1: ya a te ko ma ha yam kam zga te sure ma na ha khana ko voro ka tia go se hanya go tande o tsho go se dive ena go wa go se dinzi sam kae kwa ke ha tse o ntama go khwena a ka go nte go se hanya go nkhwentama ana go go a sie te tsamzi ke go si tate ng go zinga nte hinya go ng go zitse ya go tsong tate ti o ng go ti si o di ta en tsho go se ha tsuru na dizi ha tse o ntama go sam kae kwe ke
2: ka ya ka nqike tane kwa hima tane kwa nqha e tike matane go mitu magi o bolo ta ke ngwa matane ki o a sanwe ke ayi o ka nna ba tlhaka ngqwa amane ngwa ba silei amane ngwa ba ta ngqwa tatane nna ba ke uma anya o uta wa gaza lela ta tshwamane ya o te ngqike tshikala ke ya ata iwa ngqwa ke u ta ngwa ta ide ba ka ba a tshi ding he ke tshikola ngi a longsa amane ngi wa bolo amane ke tabo ayi ti jala ngwa yi kuwa aku nguma yi amane aku nguma ita tshwa singhita mita sa ingqita ha u ta wa ngita u longsa bolo masine ke wa wa tshika tane maki o
1: no te te koma a no hin e ha business e ik e te muwa tebe nyama tik ezi anzi te muwa tino u ha e ha ka ka ti endi tu komse nta i ta ha business e insa
2: Matu katitike he kaya kwinga matu gakwa gamgesi kwasa miki tike ma o gang o haya ngakwa yi ya support mi to support kinga wa miki ntkawa gage a yakata totruki ochi tamakwa kwasa ikwasa mi mtsa miki tike ma o ngakwa ya heya o kwasa yele te kleke dewe ke tari gengi e khawiya gami gami jwa kwasa khoya o bisa kitanga ya wa nga
1: Okay, that's an koma the danki hank uyan kuro waiting wagwenta e how business and with the hanyama kuha comes can do hung was a hamu and kuha business ikikwane kyan and zite koma de support you kuzi din haki ha hien kuzi tseka kuzi tenu hung kuzi nte kuzi ha ha comes ike hati amu at ha business ike
2: kehe ohega kangami ke muku kato kaka tweka uwa gong kat alike eka kwa tweka uwa tamatu understand ya iya understand me ya hanami ke ema nga ukwaya mguso mguso ma aningwa wata nga ohun tu tisa kulima male tamata a unga ta malikula nga kang ikosa nga katwaka u tamuta e yi ya understand mi ya hanami ki ka yiki understand kwa mi ka nga kaha uta nga ta kawa understand na kula ya toa wata nga ta toa nga ta chike ge talisng soko mtoa ke mguso wa chike angungi nga singe atoa uwa ka u wa achi tome mthwisa ka thwisa o ka wa wona mguso ta ya nguma e da wa nga ta mguso wa chike he acho hang he gwa sina ka wa ge ya chike asin sasin ma asa sa understand a wa bolo ye sa msa yi nga ku fi ke mku chinga wa ke ngete ti cha understand a ngwe ya ku fi o acha gu ku chi thwa de ya ta ya ngi ya ga ngu ku fi ku ya la chin ya wona ko la ke understand ke sa sa support a ke ku fi a chinga a besagetin a hunkwa wa tike e matu ntaige nge ya okwa mguso he mguso mkwa uwa gani.
1: Andangi nkama haya ta teseta studio ki suere ha teseta suere kaete hao business si anizan ti doka te teke kere hante koma ti ya huzi tinzi zaro kaizi ta honu kasin sa yava tin kwena tama nungo hiya kwa a tati ke he tam ek ama koresen sasie te tam ska kasina sasie ku wogo ta ti ya huzi radio ki teke kere hante an kreuni sa danki hao kama ya hati a ya haya kreuni sa korete hao business si aniza kwa nehe kwa ziti anko tamanti ya huziti ite anko vizi anzi kai kuzi gao kuzi program ki yako kheri ya tekehe radio nerten sieven o henihe FM kim
2: ya majwe teitima e magi wana hichiga ke nga kwa e hike kinta adhami ginge chike ya tuya oka e ya yunga kwen e ya uyum gusu o ya longsa tiki tuya wana he ka ngat anja ki ya tanja ki chike he ya okanga e ka gaidan tamik kan ta ma jo i itro sila ke ke chike khok ta ke sikama kai
0: ek

Kuska kamete mono ya ofek amako kui khamani tenge kara khwa radio nerten 7 oni kha FM kino journal tamet programme ngese kunyams na khwa ham xa ikuzitimongo ngoqoqra khasa na siriti anyanza xa ikutaten xa ikuzitamatemuti xa ikoqomiya tete ukhasondit antamara ka qhanqe xa ikwe ngosi ekhirisa hiye 12 rek amate kwatyo boriyeti sikuqeqro komsa hiyem no borisungoroi ke varisan mutwe tamet programme atsamska imakutiseta to darana xa ikukuro programme ete ana khwahem no programme ngiyams na khwa ha tsamzike hiyo temu qinisatse ka tsamzincunze temu kanungu teucwana sure sika khusina kusiya khwa tenti do kati ukancezi kasiya ti sure okam ngakwana ke cewunisa kiri tequngute hinya ku ansi ncwi kwartala kure ukwenge atemu katinu ngakwana ke hitio te mutu teucwana 18 aiziki te hitio sorho teucwana ke camsure kate tatim kona a eya te cams kate hinya ku ansi klasna go khuze hambe teucwana nu examine nge anyama te tsamziki kuma ago khuita maha hambem ma kona ke antun sakiri hitu te kona ake tsamsure zika te karo te kona se ko tase no te ya ko ansi tsun sakiri ho wen ta october ngo ma nyams na khwati ha tsamziki hersin nga te kona sinu tsa ko sure kunante ta te mo tsaro ID tatem antun sakiri ho tinye te kona sota ve ta te azauzi am ma kona ke hitu te zaro ai he khang ta te kona sure sika khusna ko ya khati tsamzikim ndi doka teng vike nwa khati ho komwa go te utwana report zinta ikra zaroti tam drika kwartal su zauzi ta ikra kunwa tita temu ngo nkuro kwe temu te utwana nge a nyama khata avasi te tsamzika hitu ke tsamte te komia ti hem tetsetse gana buka zikri ta ti kwanta manye ko an ta ti nge an tsun sa kiri tsame ma kona ki ti ya go ze tinzi a nya ko kwen ki ntsam ziki kwa ko ka kwane hem nge tsase ntsame kwane hem ti do ka tem nge a to kwa ko kara ko muwa a ti tsam ziki an tsun sa tseka go ti mi ya ti kwa ko ta mi ti mi ka ti kwana ze tinzi nge te ayoni sa tsu sa ve ayoni sa tsama tsame te mo tsu sa ve marabuka suti tsame ayuni sa tsu ka ita ti ange tsamzi akwa ko ka ita tsamzi kim ta zi tinzi te kung te to ka ti hin kuri o kwarta ro nyama khwati ha tsams ka te mu ta ti ho zi te u kona fer a examine avasi te tsamzi kim ta ti ya ho zi te mu te ka ku ta ti programme ngwe se ko nyams na khwata ha ngo se ko khiri sa hi 12 rek ama de kwa ha ti o bore te se ko tse kro kom sa hin khasonde anza ta ma ha tsun sa ka ku ze ra ka ko nute kama te kwa tsamzi ki tsutsu hetin taman khonwe tin te khasondet at khasondet ani em akwana zika te moraka te ga tsunisam makwana ke se sa o tsamzi ke te mute tsarati zwanga zinge khwati tama ga bana te khunu tsari tate akwana zika no tsun sakiri te tsu sentating zwanga for kwen goe te o khoda tsamzi ki no tsu zwanga zite ansi tema go khwetsim enkhonente ita kunwa kae go setting go ga tseunisa te mote tseuseng tatengwe climate se utsinsa senete u ga sondet anye tseunsa rakati kwa gam tanzi te kae go dente kom tati kone ti ya go zite kae go tati programme nge se go nyams na khwata ham into teng uru na go ti october ngwe mke te ya go ti tsams ke ti ya go zi october ngwe ma te kae go an ka tem awareness ngwe nge atemu ka tenu khonwa a tseunisa tsaqo nkhona tamate mo ntsamzi ke tete koma ko te support tate kone hem ke pointa ting ana ka ke stigma ta tsite ho he kone tseunisa nkhonwa tse go rogwa nkhona kha ko e noda ham ka kone ke ke hetsa ana ka ke ding kwe ding ye a te tsuwa ko a kha wa te tsamzi ka temo te u khwena venu temo te u kurina te u wesena wo go temo tso go tsentse ka dango ke tamate mo te go ga bana ko enke ka kone ke hiti yo ngomko e mate a ka te ga awareness ngwe fra al temo ka den kung of manwa tse go rogwa nkhona dina te un ana ka iziki te te ke mo kute support ta tem te te ke mo ka kwana zi dinzi spa trazi ka te u tso zi te tsetse no ga ntamate mo ngo ka ta te tsam zi ka ham a zi kwana zi temo ngo te tsetse go zi ta dinzi program ke te tse krente kom ta te ko ti
ya go zite kae go tati programme ngese go nya msna khwata ha go se go khirisa hinye 12 rek amadekwano boriso ngoro ke kae go tse go wogo dara kuna se ta tsara go di anyenza go ne te un sing di tsam di te a ka di tsara go am tsone sa kiri ntsara go se nyama go te ka go tsama nngwe no tsara ite mo de kwa di kona sikate woko nga konke atsara hambe no te mo te woko nga qobeng kona ke am tsone sa kiri di doka ri ntla kwa hito te sa te mara te kom na ko te anenza te gwi bori zite ko mate zite za ka ta ti ko ne tsara hwe ku tsamse ke te ungu ngro zi nga ta mate mo te ka ko ta zi tsai ko zi ti doka ri kro program ke te zi tsai ku tswa go 12 rika nga ka ti doka ri te radio zi nge a te khoren de ka te ku tsamse ka program zi ku ngote kwa te ya ho zi te class na go koma ku program zi ki ta zi tinzi donor da han e ke te ke ke te ntse kom ta ti 107 o ne ge FM ki programme nge journal ta mi te kwa nam ka ti se ta to darana ka ite ka ngo se ko khirisa hiya 12 rek amadi kwa ham

tra enuda ham tso jase ku tsao ka ita ti ken kram ta hun qeu khwe te mu nuda han nkhwinang unzi te mu te kha o ta hun ke he kam te mu te ai ka ta ti han ti hun ngti khwina am ko na ngi hun kire ki tsana khwe na nke a te tsu sina khwa te mqeu ni sa te mu qeu ama sina qo a hun sin nu qeu ni sa te mu ma no ita mata ke kha te ko mara nke a te tsana ka ga ti khwe te nge a te tsuwa ko te u aninzam a kha o kwete kha de tsams ka te mo tsebe sna go a go jo ka ha na o ke hetsam te mo te tsetse pela de tsau ka am ta o ke hetsam ke a te tsuwa te tsams ka ke go jo ka te mo e tsebe ke sna go nqwana ke hinti o te o anak ai ke hen anak ai ke go e gara ke ti kwa kha te tshunya go be ta te manwa ke kiria a wo khwain khwena te na te ke tsam tsu ka ta ti a te miya kwa ti ya kona zga te mo manu ki te mo te u ana ka ke tin khwena e te te tswa go khwena te mo wo go kiri he tuna a hia ko te mo depressive zwa ke se ku nge ara khuno e manu ta ma te mo se ko je khoro khuta hia ko kona zika te te kom ta te ngum ko ma te a ka awareness ngwe october ngwe ma ngita nyam sna khwai ha tsam zikim ta zi kai ku zi ki te ti a ke krente ko ma te ngwe program te a ka te journal tamie te se ko nyam sna khwata hango se ko khiri sa hiam twa fret amate kwa ti o bore te se ko te kro kom sa hin bore sun goro ke kro program e Parisan mot pita miete a tsams ka tisa ta yama kutu darana ka ego tsams ki ti do ka ati radio si aninzam bori ko khozi suri na ta tenzi te te a ka kwa go venu bori ko khozi nkia ato ka suri ati zi tenzi ta ma a tsams ka te te a ka kwa go to tisi ako khiria go yen irek ama te kwa ha tsams ka to tisi ako khotam no hiyo kong uru na khotit an kreun sa keri te ukona u suri su u kung heng tsams ki ben sure ki te an tsun sa kiri ma kona ki hitu te kai ku te kona ki sure a akuma te veng ta fir ka kwarta ke khus na ku sia kwa te tsams ki te kona sera na ku te an ka ma yoni sa kiri de tang tsams hi te te kona go khana o buka tsi buka tsa ho ke manu tsi te mo khata ti ta zi tin zi kai ku zi ke te tia ke krente ko ma te programa ngi he jornal ta mi te se ko yams na khata hango sia ko khirisa hi 12 red amate kwa khama.

0: tsama 12 re tsa moga XK FM ke e ka roga go ketete na di Maritzburg go bore shwere materam. Die a ke burgemeester siete da di kwe Johannesburg ke Helen Zelle nga da sin South Africa ga si o moteto tlo u khona o jao je tseka tinunci ga kwe je tsunwe go ndi te mboronga he tseka ra ga a go gerika itam. Jile ku yata die a khonte tuitwe na ku ngota ka Pretoria ke nkhwama heka go parte he a karata mbunga khwendi tlewe i a muteto jikhomka a ta go ncinci go mutsuni de khwena a go moedi kwa no muteto khwena go tsha o tam a go ku ngota burgemeester she te go kwe tswane ke no e krulene ke selie brank no katutselo ra silingwane tam a nga da ha si no antia tlae jing e kam kingi go go jita mahano go tserina go ikwe no nga kwa na ka amboronga je hinye tlo khwetwa go ha kwa dimboronga a moteto di kwa ha go tswa ke ma go kwetsa o ka ikobeta polisa na go bomba ji nta ha tseusha khwe e ka khwe ji a ja o karata go group tweetwe ikwe a ni a ta go a khwe ndi jawa hi o ikombere wa qebega ke o skapo ke te a mo go tweetwe na tana a thata sama nin kwena te isa kyarata honor tikashi a ka khona syndrome shiki kha ko hana gyawa dita go tedle ka permete hana hi tikwen ango shi tsho ho ta kem group a he derta ha tuitu ikwena o he an kwena ango te tsho ho ta ambre wa ki ina qara go kona ka a tuitu he go kunwa te go muteto ho fo ya ti aninja no an ti na police an dama anja shi ho ta ngora ta tem we ga tsaye shi ka ata ha syndrome derban de ki go group tuitu ikwena site kiara ti a ki a ka ti ko na permete a go ina tsara go kiare na go dam polisa a no skrite ti ka sta ti si a tsa ma hospitala ka ke an kara go ita e ka a go te yo tsa go ta ma gate ta kim mboronga he electric city ta ti de nga se tsu blue downs ki ka sa flak de za tese na dam no fier ta ga kurik a koma a ndu wan ja ka wi da ta hono fier ta ga kurik ga go he an tsu sha ku ka itam polisa ko yamma ko a andre trout na de si numboronga akwe di tsunsha hin di khana se sa te no khwe a ibre kha khana go ko kyangwa go engo khana u se sa ku di khere na go yom borisi u khere wem 12 di khwe o ha tin 14 na ku wa tin reslandi si drop by kramatos ki ta kite ukraine ki khang amati kim ni bomba si tao he besha khwen kwa kunja ki si khere tin no a he kwa tengo a han tonda ga khwena a ta ga u ga tseng o di go thi nga o di Ukraine shi ki go bomba di tla we ding ki 12 re bori shi u khere o kha a he ku bori kha bana ga te ke ke sa nge yen ire a ma go yom
1: to fundam di ka 3 minute ne SK FM tam gi gi am ko programa ko ni ya 12 re ding a de flis no nge me a tan ke ma 12 re bi Die a ke burgemeester in Johannesburg Helen Zelle in die South Africa bringo ustrafu ke damage kon mo bringo ngai ku sing ka kuji uska da zelen ke kanga die a ke kaya tu tu Pretoria in ko mang ka ya tu bunga sku yunga nga tsiga ha jala sing ke damage ku yunga kon khabi ta ngu ti zon mutwana ke ikirleni silir briksa kato selo raseling kingwene ya kwa yu shegi ya chwa nita kwa shiga sa tsun tan ke chika mpilingwa sgulu kama ke kare kwa polisi ya trakia wa chikwa ke yin he wafunda ko ke gane ka ngwa nga hera ke uska buko na kang chikwa yin gachwa tung sahana permita ang hewa makalunga ke ya awu ngam ke chiu shika ng sung nga kang sangkira kamsung ke chikwa ke diharta kai ng gachu ge tisa tukan tura ng he kiwa kan tur sa tu sei gai ko tu be kan ka nta o sika ntu tu ka ka den ang ko ko pulisa kan ka kan ran hate ne ga chin ne gi kan ka ne wa der pan ko na tu tu ko sing ya ti sa tu kanu sa hana yi hi ik ai ka wa o mali ko पुलिस अगसा कमसु उ लिसि गो अंग हे कप साथी खुनक सिबि ताली तिउ से गांग गे कोनिसा गे तुन खौचा सांग उंखवा अंग गचो त थाखु गे कोनिसा खवा अंग त tian kone sa electricity ke blue downs ke kapo khona ke thak tak tak ang fiar tak yar aur ji go ya si thak kamo khwe ke fiar tak yar aur ji diang sa kamo ke khwe ke thak kang police ak nun sa andre trote kang ren ke tei sa dun onar suku ke tiu se kone sa konta chit khon nun ge ya si gudin amagan dia gen khona ga chon ma konta kham ti sa u ge chus ka ng ke fasi ti ko tolfik ko i fiar ni sa kamo ke khwe ke ras Resland ke Bombay se ngoi ki Kramatorsk ki Ukraine khona kang sin ki ta kham sung gop shika ng ki ti to akan tu nan ki kawa Bombay ngi ngi kan ka ng ki Ukraine kan khona kun ni atol fi fam kola ki kama ini msam kun SKFM.

Enige ding na SK FM nou honger dank om my ondervlietsien honge. Ministra hy oba presidensie wa kompun John Chambeni kintake betalan kou kishi in South Africa he yin twa kabriki ke tikwama chinke tangantaki pelmwisin di wingul ngge kwa programa ng sengia ng ka ng kimuli ng nguli sa kamusang ta South Africa sang tagigawan nguli ka ang hirik kiti ni tuan ko aba chavene nga chiang mungi kogani kuna ki Pretoria kuna ki jango kaka nge wa kumiti ki ngaw sanga kangu sang ti kwa ikula passport isang kwa gaw nguli ng hofu kaka ng tagi julai ka useka ang sa sumubita yang he wa ku kamang nguli ngawan nguli ng ki kia usisi ikasing kula kanu singa passport ki ID singa kawi gengol ga gumi wa kwa wana uchi kwa masang kan ko jala ikasi pelmas di stri di uyi ngole ge kwa ka sa kha ki khurpu kisi ki ji ko kisi ku kwa ndui ki tu tu ka ka ga ki ngi ya ngole ng ngau sing ki ti sa tu ki ji ko kisi ngi he kula chi u si ga sa ti sa tu i di wa i ngole ge kwa Departemen na hewa banalan si saka wa tisa chikwama kani kuna ki dilakang dilakuna kang hewa chichai fara ki derban kani kuna ng skatil kautukan nga tuitui nga kamakwe san ka tuitui kati koi kwa kokuman ng kang sting ada tuitui kamakwe ka baitalan kausin yigwe ya chikwama san kang uwe nguli polisa tingde chugiyan kali ng titraktea ko chikwain ka kuiya guli kamakwe ka baitalan kawin siko kwa ju kwa masike kwa nda usiga nza kamsang da kiti na kamang la ngkikan nga rati ngkik kamsang lungsa gani kuna ke lusi ke kengkeo jala tayin e ke tuwiris ni sesin tu nama triki aidis la kata kang hengkwa chi gri gan chi milyuni kandidati ngushet Afrika diel ni makat eksamina ngkaya di artin di Oktober uki sesin tu nda ke November Kuin sko gea khabri ki uan teknologi wiki thali sengka usi ki frasil sengse ujala toa umlisi kia akwa ngama fo rama komechi yang gigia Pretoria kuna dan uka usi kang kisi dikarti sasi ya hana dasing eksamin seng geta tuhun tuwe enin tak persen di umlisi dewi pelng tutru seng selaka kama kaya kuantik usi ka ngasan ya da internet kamsu uka usi ka ngi usi ngecuwe gala eksamin ke kwa ngi fasi Nigeria polisa ko me ki twinda ying ge biga dang ge set us ke ngole kuna sing kong o dage nga grupu de ge donor dying sing ge ha besa cha ko ga ibadan ke oyo statia abia o kwa bom stati gan kuna he ka un ngwa he bunga sing ngoi kon ha ikage khali polisa sing ngoi kham twing tu na tu kha ga ge polisa sing tropa sing dang hau ge una twing ka usiga ng sentena sing u ke jika tuan nak kamu ke pada orang Nigeria kecik kau nak ikut kau nak apa? Kau kami ingat wah ini kita faham kalau kamu tuan kita tuan sama kau nanti SKFM kita dah matali wii.

Twee ire tlamagwa XK FMK bori shorema tera marats berahum. Minister a President Mbriwa Kitetlo a Khumbudzo Ntshavheni a karata ncita nkaitwara South Africa ki ya tlonkhwena ina hunshi u mutetoji a dukuto titam. A inqata sino nci program si ta nkaitwa khwen ngo tsungwa a kya ten khwena khana hunji ara ko ngo ana a tlhao ka ino permit ji ana wo ko South Africa ki tetam. Ntshavheni iyata bori gara khwen se Pretoria ki tlai kuita ka Nako shwereta wika tuji kana uwe e komitie hengo ni minister nao kai kai nye hengo tango kai kwa kwa na mboro ngaji a kai kwa tire tamo. A kai kwe hise na ti homshi muteto te ma kohofu a yuli mkiku iye nsinu tu anigyam angi muteto ji tango kai kwa kwa na jao karamae kuji cha kaveta tako angie a kwe ayamiye te khama angi mwiki anako te sa kia te tano go am khoji chaka tweta ma am ankya uwe ti ko nta ha cho ho be tam ti yang go group down ga a kwa na program je an je ki go te ku te kha ku a wo go a ku i ofu ku ki aratik e ha no nga khu i kwana ga tu tu ji ti yang ga o ji kinya ma ho tin sena tem rumende na khana an je nga ta si no ni o muteto ngu ta khu e ha na droma go be ta ta kunu permeti wo khwena muidikwana ke hem muiki ya tem tuim ki khaye go betam department de banalansa sake kwe he khasiu jao e sendram si che guevera ta ki tem dam derban kom ki khain kara hota tu tu ang pepa permeti de kya tin khwena te hiya ta kim tu tu khwena khama e ka te ya ta tun khwena go leini ki tebe anga o ki kya khwena ate ya tam Polisa na uiga tsi ka ata haiti tingo agi tuitu e tikwe si tata sa no anu kwenan eta hana ngo a jao si a sendram siwe e ngo huwa mayo ngo kainja kunga gubeta ma. Rati he shure jao che karaka hita tewa iye kwe umalusi ta kiti nga tesino hana abasi ya hwata ngo che karaka na tewa isa tuwele sensation tuenda kasi umatriki kwirio examen he Maljuna kasi kwen South Africa gite o gohecha karaka kung tam. Examen zi 13 Oktober kinyama ko 26 November kasi kheria gwe no dam fakaji na kuwa tru teknologi fakaji nyam karakdarae gwe. Umalusi si demanda o amafu rakometi ko bori gara kwen se Pretoria ki kai kwita ka ngata si no ngo nasinala senior certificati e ngo gara gun kwena an tsauni sa tia ng 28% sa isi ham. Umalusi si ujawe agi ti ngo examen ji ungwarata ihe ngo angwarata eko hei tek eji umuk ehe tako ngo apepa ji hei kwiki kwa tek ehe ngo cheka ta tawa itam. Borisi u khiriwem. Nigeria si polisa na nga de tuenda ha dingye u angye tivye keki kamkia ane awinja hoit ko toma ka guiti na a yo ka ha wo ha hui ti tam ngin grupo no donanda ha e si ka ngaya e go gui ti ngo tam di besa a ibadan ka ikara ko oyo stati ki abia no ikwa ibom ka a stati sa ka ana kuwa ti ka ngo ngye u kwena jao o to program a khana si e ko kasi na kwa ti ya te o tam ngin kwena a si wo i ti ngo polisa na amina na tungo ratan a o di jarot are ko no khabana kha koro tseu de ase ko te khoro khwati anja te kon kwen ki ngo ncha gwi na tsu kumboro nga he khabana nya ma go khoma kha gwi tam tuwe iri bori khodam ko shi o khere o kha a he khabana kha tsu bori he ete ke ke gwe tsa mashe ko fir iri et ama khuyum

Eska if imoner ten seven kinke niham se teke tin zon tin zon. Kan ngam teke tin zon program kan. Nga sinta manje kamaka wise ke kalagwa kumaki. Kokwe ngang ate ke kamke ngang hongke mtrota ska mat am program chan. Msa teke yaska mangam ke program chan wa me. Alina glenda drabin majwa kamaka wise ke kalagwa kuma. Ke radio radio eska fm tuta ska mat am program chan ke donor dahan kuma. Masayang ke di akte ke October ka kon ngam ke ke guwata te na jem to chom kona da mong kong ka kon ngam ke ngay kong ngay kaja tuyenda ksa zin tuyenda babayin ka kong mtrago gu tuyenda ksa zin tuyenda ang kribo ngay kong ngawati kong ngay kong ngaw kam sete ke to mto de kanko kama kwe kinti kang ke uwa se sunang ke mtima palin ngwam longo sa mti risi jima pasim dun hong hait ke hegea aga chuan ngwa ke mtote ngwa kama kwe deiti heke tamsen heke sumanuma tamsen ni tamagya heke ngwema ni tamatinga laga ngwe mkwa teke kango kama kwe msa teke anjike mke kango kama kwe mkwe ke sing ofu mkwa ke ngayika ke sumanuma kwa chikze wa diwika seka gawa skola o diwika seka kakze ngaka kutu u akula si msa teke kaka mtota kango kama kwe go back to school diwi daya skola msa teke kawati ke akun kwa teke san sumanu kange taka nge saka kega la waka zawa amana san kang tiong kredi gomi kawa skola kre sing amana akono kwa akoba nge teke kwa akola si wa examine akola si tani kwa te akunga wake kakatwa meke ake duna kwa atwa nge kang akwa teke tamade ke kula ya ng heke kwa ake towa kwa ta ake wachi ku game chin nga ake u kawa he kawa kola e agde nga wakami inge ang nga akata kaya nga wake akka musete ke terte kwartal kaya ya etsla ke tri ta ay heke kwa ala porti ng tege sing ala porti ng kaya nga wa at e momom chin nga ake sing tige he ake kau kungke gumikwa o tige ngun kungke kukwa ama nike gumikwa nga wa akwarta lang dwi ke ya chawisi o akawang ke momo mchi nga kan nga ke sikwa ni wa kan nga ke khanu la porti ala wa kan nga nge amone gu sing hii kulitima angulita wa ta kulitima angulitula tam chima pasi au jala wa kan nga nge he khanu kwa ni nge takang ke toka olu ngahing ke akang wik heko wa kou akolo si takang ngosi tota wa ang tukang nga sapato ngomi umomom ting nga akage wanaka tosi takake sing kulitima ang kulitula ta kulitima ang kulita gakwa kale ta kulitima ang kulita wa momo kanda tamka he kou kukwe fa kou nung singang ke kakwe wa mida wa akukwe diwi nga skola mi akukwe diwi nga skola mani wata macha dripo akukwe si ta oplo sangka ke gi ya nga wakanda kwartal aga wana a la porti ya nghe asnga nga wa aga kocha heke mchima angu litula ta mchima angu litawa ta nkale ngu mtuwe nge kwa ngu kwa wat ake ka he gunga ki tnghe skola anga uka ati kuge uka maguli ta awana katosi msete ke ka nga wakam angame the last day examine afitika taka katini ya agom atake fratala unga wakacha kagi drosi chinga chichika na wakwe aka urvye nga wakau akulo si momo akatake gu akanuti singkulti ma a angukam akuhiti ma angukam tae ka mtokwa fati ya lungisa ke belangar kita mwede ki lungisa wati ke ihe wati ngau akan angahi aku kukala akan angahi wola akan angahi kamsing akan angahi ngui ayak ya kikha kame ake simukula apasi angahi letra ngale ta kahem ki saski ngu mi lungisa mtokwa kisung kan nga ingin ofu kan ngaw si mamti. Ta engle ki kwehe ti ngaw si tuwe nguwa vilongi sa.
thalike aqhubeka kaceke South Africa atheni walungisa so kangqeke aqwaqa usikola tsixa kanqawula akhe qamtibi tsika ehewa tsixaxa ta kwangqeka ke kaxaqwa wakhe isikola ofokasa ngqosikola ku vilungisa angqeka ke kaqoba tsitsinyi ta tsikala wa balangri ke kawatsike ehewa kwa engliki nana qwa katike akinchuka ngai nana qwa vilongisa van vilongisa kia manatia tia kama vilongisa ama wa kule kule ti awalongisa kama taya kanka katia sengkwa kwa kanga e takatia sengkai tasoti atwin ya qwa wa a ong kawa tike he a longisa a ong agia kriki lenga ehewa longesa wa momo ti kri anoda ha ake longesa nga ngalika mwa nga tamsi nga mwa nga ngui ya nghe mwa nga wola ya nghe mwa nga ti kri gya longesa kaka nga kanga nga kalam siteke kawa tike he anoda ha ake toko kaka nga talike akubaka apa si alongisa tataya kanghe anga saay sangake longisa ku sangakui kakua tiki hewa balangar ke agani tikoi ehe dago ke kam ke kula khaliyente tita ay taya he chimbu mkwe gya a ching nkhi kwa gya a kwa chwa ng a gya a khaliyente tikhiya ehe angqhe atse momom tinga tsisinkang he asinga u angda qwi u ka eke qamuka tse ka eke qwinga tse totulu ke qwinga tse angda qwi u momom tinga tsin qhe tswa tsi da tsin qhe tswa tsi da

kamwe aga kokolot in to bolo ta sakoge jwa tuti kwa ehe gya sifikati jwa tuti kwa ehe longe satika e ta kamka kega la siki siki ta kege jwa tuti kwa nwe ya ti longe satike ta kakewa ah kakakia ti pangi moko u ta so kamwe ka tinwe ka wa gita sa tuti kwa nana kwa ya ege longe satika la ta ah he kame ki sa wa longe sakakele akafe lor ban mtuwa ki sing longe sa hege Chipangi, maka first girl wamti. Halengui, agda longo sa ngata chikwai inhe. He he he he. He gatu chikwamso wana kwa a. Agda wana katosi. Momom tinga, ake longo sa tikala. Tan halengui kam kisung skin wabi longo sa mtoki tu, tam toki kao, tam twink wam mumana ofu, mne ofu mkange, vi longo sa wati jalasung. Kayakang masing kalingui agi a favorite program ta a favorite program kala ang kubaga agi thali ang kubaga agi South Africa apaling nga a asan nga program first time program kulima program a ukam tige he program a ung kwa ya script ya gumikwa nga wag a kawit ni first time kwa ya kung nga kalang kalingui kawa hechi kwangu ngati hechi kwangu ngati icha ngwakwe ngwakwe kwa icha siango kwa hechi kwa la kwa first time kule tumatika la ukham ta akwa oka ngunga ngwa yu ya ka nga tiki ya ukham ngule ka nga kala msiti ki chikwa genge lungo sa kama kwa kwa ke apali nga wa anghim tima gea kwa katike he tike gawa ngole apali nga wa gawa makuwa kuta sing u tika tema afer waka ka e South Africa ma mti problema gea mti magi nana kwa makuwa kuhu guma makali kwa magamata tika na wa tike he atanga kam uhe wa firstan ta kamki singa kamki fulke longo sa kwa ta belangar ke ta longo sa wa belangar ke tike he wa tike he wa tike khau akwa ge ya tike he a wa panga ndi tu komsi ake longo sa ta an hi kwa ta first time ti apale nga wa nga ya ku aka letra gala pale nga wa nga hi ngale pale nga wa nga hi wola pale nga wa nga hi tsam ta ya kwa ka nga se ke social media ku gi tikhisi atika nghe a ukham krikilenga ehe wa longesawa ya ukham tanga ngaita ke thali tani agmuchi jalasung thali ka khuba ka ege tsukho a khuba take ya qiye tsinkhwa qhawa mulanda a tsok khuba thali ka khuba ka e balinga ba khuba thali ke ya ke longesaka e ke ang kuba ka tseke South Africa apali nga ba akuba kwale kele ka te kwa ma aguta a longe sa tengi takang apanga nga ba mkisin ka titi ke he ang kwa nga wa gamui ka titi ke agdi ha uwa kwa nga ka agdi nga kuba talika angi nga ka eke kwa angi kia ti kwa kwa sa talika la momo ka noda kha thali ke he icha sakwe icha khango taka wastike ni ya ehe akha ake for belt mana kwa ka titi ke ya ke sa khu ka ngunge ke wa sipitali ke gamui aka na u khoba thali ke he cha doctor na sakwe taka hem ki singa kam ki ki singke ka kwa noda taka wa baya tike he ya noda ka wa tike he wa tike he twe he a kwiti kaya ka ng yen for belti msing a yena khati a o kama ti pangi a player kama wa karki aga o habango kama wa id aka ka kuma kama wa zambiti kwasi yena khati nwi yena khati ka o he a o ka tsuwa a tswaga gala chubuku mti kasi gala buku kakadiwi kakaa kakasi tuta uwa

social media xwa ke xa ke tsiya wa tsije ka a cell phone number ka ke hana xe kuna ka hwa ina gati xaka ka ka osia ama wana sms ama wana whatsapp sima contact a ina gati ta angxite ke tsike na ka hla a o o a tsiya a taka tsike akha tsoki ke salungisa ka ke xa a amana amakhane wa ta first stand ka qhalencwi mali ya nbetala ka tsike ari ke nang ta anqam jumala tsotswa ke mali ta anqam tsiri yeda make wana mali ta mali la a ka ba a tsoki ke first stand tsike ke anxana a tsoa a mmalana ta guma o a di witawa ge ya problema momo ka ba o go sako e tsi tshwaqha wa ke longisa o ke first stand tsika ke khabira a ka mo a o ke apply id ta id sa ko te ke a id wa ready to collect ta asing te ke nie asing e vo da kom ka asing yi mtn haya kya nke please call ta a felur a id kala ta khadina gigita diwita wa apply id ta ka ka khake ka wa oko sa oko sing heka ke longwe sa no de ga tswang a ko longwe sa o first stand tsika la lengwe yena ga matia a o ke apply ti pangi ta ke hana a cell phone number kun sa stira ke boot cap jwa to a ke tsume ke tiniri ke mo tsikandi pleki ke a ju wa wake onra hauti ta akto ke firstan ka ta ake felur tika la heke nung aka tiki nkalela van ka wasang kala matimbo poskantur ku ke urdra chubut kapo tan kale ngui tete he acha wana aposi ke iye posi nge tia a kakake te lat ta atena felur ta so kwa jigan kaya ke tigri hewa kang hewa cell phone ga wa kwa jika ngi tsikri kage fer aner tibisi tika kawa maklek ka kawa tingo ka nga kang la qala mteni ni a goma khoya ta chunga khoya ta kha khoya skola ta kha khoya vilungisa teki khaba he a tsoi kri khaliente ti a skola wa ya vilungisa wa don it gea ku ehe sa nga longisa sintike amana a qwiqwa ka tse sintike he a tswa a nga biqwa momo tsi qhega he mwa num o ka gea longisa ka mhonqo sidga tsage qhanu ta ke saina qhanu ta qhanu la nge a ke amate nge si unqa a tsungu ta anqwa bu qhanu ta saina ta gudu ta hana ta swa nga a tsungu ta ke si duit a duit ta ti sa ke mtsinga mai ke nga a mitsungu a si duit ta kon ta ke a ke ama ta ke ke gala ke saina ta ke ke ju unqa a tsungu o ju shu a qasin ka nga kala qam se ke ina ga tsinqwi sa kon ta ke ama tu hu tike ju o o ta ama o den ha momo ka wa he a nga ke a tsot o malongwe sa a tsot first time tike ya nga ka tsi van ke singa tike tsi tshwanwe ngu o ya mana ke ngu ya nga ya nga minqita nga ya nga bita kwa kwa o ka akula o hu san hei tsin hei tike hege san hei engle ke san hei wa tsi jala sin hege sin hei nana kwa ka he aga khama stola he agu meda kwa kam mgala ke fer fala ta tike he o he aqwe sin hei mgala ke wa aga jo ka wa gwe oko sa ofuka aku sa oko tuma vilungu saka sang oko go sing ngai mkala ke mkang ke fer falta makwa ta go mkala ta kula
Asam tuya ka mtin zon program.

0: Exka FM mona ten siwa nna ke ne gare ke mtsa samtsa fita ngindwa ke tsamtsa ke qala tsamtsa mo e wola ke a gumi tsamo ke a tsamtsa te ke mtsa twe tsamtsa ke sin fiarta ka monite ke qoma ngira mtsa singe wola a o sike qala ke mtsa titi motene a o tsaqo o ya gumi nqa mtsa bura mtsa tsama ke mtsa te ke mtsa titi tsuma e mtsa tsama tsuma e ka o sina ke qala ke mtsa twe nqa wa pa sim tsate to singo a mtsa titi musim tsa monite wa qhi qhama ka o sisike ta ka khama khama fuka ka ka to khama ra ka qo ngem tsare qala tsama a qhem tsate ke qala a wa mtsa titi mtsa ka tani ho ya tsama wa ka o sisike ya qo ngem tsate ke tsike he kang mtsa sing o ya ngi ka ke mtsa monite wa khama ka ta ni tsho au jala ka usina daga kon ham chade ki am sa titi ma e o wala e ka tsisi sike e ka nga a kon ham sa tsisi sike e ka nga tsala mtsa ya ki mtsa mani tsusinga ka usiga ndo hang he ki mtsa o jala khama ka nsin ka ki mtsa titi singa e mtsa o tsige hi ka nga jala mtsa mtsa o tsige ka nga to mtsa mtsa ka tsige ka nga jala mtsa mtsa tsawa tsige ka nga khama mtsa the chusige ang te ki sa titi ma e chusige e ya khama khama chusige a to khama cha a kon ham sa ki ka tsala cha ka khang ham sa ki sima kang a wa chi jala sang ki kala ki he cha sing ki ko em cha tin kha cha ma cha he a ka he chi ki he kang kho he o ka kham cha o ka kon ham cha o ka kham sa ki chi ki he ka pasi ka to ka tsi a ka ni chi gi sing ka e ya na ho to chi gi sing ka e he to to a chi gi sing ka e to jala ka ngi te ki a pasi a sing u ka ki a titi ma e chi ki he kang kho te na khosa a chi gi te ni kho he a to a kho he a jala ni kho he a khama a ma amani wa amani ku sing a chi ka u sing no hanga ka ma kre kha ka ki ka lo amani sa ka ngi jala a man a tu chi gi sing a to a tu chi gi sing o jala a te ka u sing na ka ngi te ki apa si asing chima ka nga khama khama anam sa sa ki ka usna ten khwa da a khang nam chok ko ra kam sa te ki e chi gi sing kai he ka hung a jala khamo chi gi sing kai he ka hum sa sing ka ki kamania o khama ka chang he te ki ko e he ka hum sa ga chi gi sing jalam sam sa tru ta a khri chi ga na ta ka jalam sa hum sa sing chi ga na ta ka to hum sa hum sa sing chi ki ta ka khwa ta a khama sa ta ka usna ka ang ta ki sa pa sim sa a khri chi gi sing ka khwa jalam sam sam kho ni si u chim sam kho kham chi gi sing kam ma kre he chi ge hem sa sing ga kho kham sam sam ra he chi ge he kan kon ham sam sam ta ni kan kho da ta na kham kham wa ko ya ga ham sa ke ki chi ge he ka hu pa si khama o che he ga ham sa khri um sa sing ke ke ka jala khama um sa man ya a chi nga ga um sa man ya go ka da ka wa ga ham sa de ki sa plan ya e o chi gi sing ke he a no da kha o chi gi sing ke he kan a sing ya a dung ga jala a sing ya tunga khama ta mar akon hai ke ke amoni kho wa ta ka ka jala khama akon hai ke ke amoni kho wa ta ka usi kana akon ta to wa nam tsara ke kala ke tsa ten kho ya wa ka usi si ke e he ya tia tige ya sing ke to jala khama of a ni ke ke ni tsa to jala ta ma pasima ka sing ni man ya wa ta ka khama khama ni man ya wa ta ka jala khama ni man ya wa ta ka to khama tige sing ke akon nam tsa tige sing ke a kham tsa ta ke tsa pasi mtsao sing ka sing chi gi sing ke ki mtsa a khing lo ka ki plan mtsa ko na ko chi ge he kang a ama ta ki ka wa chi jala sing fa sing ka ta ki ka chi li khama khama ta kang kan a ngo ka u kan cham u si si kang a ta wa ta ka u si na te na kham sa te ki mtsa a sing u plan sing o sing chi gi sing hung ka ki ko e ka tsa u khama mtsa khri chi kan huma ka re da ko ka ni kham sa ki wa ka tsa ka kham sa te ki chi ge he mtsa kha bri ki khama ku tswa ka u si si ki e tswa pa si mtsa o ka tswa jala nga wa mtsa tswa ka tswa jala nga mtsa nyu nga tswa jala nga wa mtsa plan is o ka chi gi sing ka he ka pa si mtsa jala nga wa ka chi gi sing ka he ka pa si mtsa ka nga wa ka kang ng de ki mtsa pa si mtsa u sing chi si si ka na ho jala sang u chi si ka na ho o tsuma ka a ama te ki chi ka he a o jala u chige a o he ka to a chige a sing to ka a ni shida ki ka chig da kuna ngara ni shida ka chig da kuna panga cha dam chagwe sing ki ka wisi zika na tene wa chige he kang hoa he kwa khali u khama kwe a plani singa e ka khali u khama kwe a choklu chige he a ke khama kwa ke ya chige sing wa to kwa chige sing wa jala khama kwa chiga na ka chig da windi ka wisi ando chige a plani sing ka hoa da a kawa u ka khwa ta a o dole o tshwisi ke tshwisi kana ka khlam tsa tike ka tsho tsike he kang pasi mo tsa ka khwa ta o tsa tshwisi ka mo tsa ka khlam tsa tike tsike he hem tsa a plani mtsasenge chichishi aqinde ke apasa chigwe okaqinde ke apasa chigwe umchumo tsikano aqinde ke apasa chigwe udzela tsikano imali ko eya chigwe sekuqhama tsikano ko eya achigwa aqwa heya aqhuqhama tsikano wathike ke asingqoka heka dzala chike he aqamaqoka heka dzala ka chigwe asinde ke nika ka chishi ke chinje ngqalomana ka chishi ke uqhawa chishi kanwa kakcowa tsike he adzala qhama khweke mtsa uzala tsike he tsopa sim tsa kusinge aka ne tsimu sisike mtsa anqwa he asinti gi singe a sinti ka ndeke ka dzala fa qhama re ke tsanga dzala ke ne a ma khabar ke tsike ma uzala tsike ka mtsa singe tsulu qene ke mtsa singe ka tsotsa a qhali qene tsiu sisike a qhama ke ka dzala a tsa singe ka tsisi tsi bwe tsinje qhale mai ke a sinti ka ndeke a thusa tsigi singe ka uzala asintsingana ke ka to a ke qhalemano asintsigi singa ka jela ke qhalema ke mtsa singi ko he aqama ke ne tsiki atani agiya tsi jela singi singi atani apa sa ma kare tsi jela singi sing ke he pasikang to a tsi jela singi sing ke he pasikang a o tamar aqama te ke tsika no wa tsika khonqwa aqama te ke tsike ka khotsa aqama te ke tsika ka gqomtwa ka jela a tamar tsike ha vindika a tsike asingqoka ke mtsa ungeke ko mtsa aqwa ha tsama tsa aqwa he ke khum a tsoqoka qakan ka tsichisi a anodaga ke apa si afa tsichisi anodaga ke apa si jela tsichisi anodaga ke apa si a khama ka khona tamar tsike ha vindika o tsike ha o he ka tsoa he a qeqa ya khona he a tsinje ka tsike a tsike a tsoqoka a o tsike ha u zela qoka tsa sendeke ko e hemtsa asake ko isa qongeni tswa kuna a tsaba tsiwisi kana tswa kuna qhamtsiwisi kana tswa kuna nqwa tsiwisi kana ka tsinje ka qhamo ko qale mando ditia e he asin ke ke amani ha oha ta tswa hemtsa tswa a u tsamtsa ko singe ke ko e a plani tsa tsi tsala singe ko tsia ma amani oha ta a qhama a qale mando amani oha ta a qhama ka ditia no ta ko hemtsa teni ko ya u a gumtsa amtsa samtsa kitara nqa ya tsi gamtsa ke qale mai awa king muna da tsamtsa wa life ta game tsa titi ma go tsa tsa tsa samsa kitara ta asam tsa program tsi game tsa ka kwa ka go go tsa tsa wa go tsa tsi ke ka mtsa sing ka ke ka tsoa tsi ke he ka ng jala khama mtsa nyong ka tso tsi ke ka ng to khama mtsa planisen ta mtsa samsa mo so ta o nna mtsa program ke tsa ta go se mtsa titi ka go tsa tsa ke kala tsa mai a hola mtsa tsala ga mtsa goma wa mo ka ibi victor ke excavating honor tensio ke ke ne gara king mo nora a tsa mtsa ke life
1: Mbunga WCC yekwa saradu XK FM tamalaya WCC hun inkale tonwa salga program nsa a kanku ike a uwa beyond the town center kakwa ngaya mwongitiki ka municipality di chwasin ngayikwa dropasin ochi usun agan oliku deku un wa mkanku ika ngwakalaga ta yegit inza mkanku ika unkewa SIBC ibilungi saka usin kiko unke XK FM te onkale tonwa presenta hewa sa kwanda mahongo nsa a kanku ika unta kamke asa a kanku ika un wa kamke ehe wa Friday kike wola awasis irang ama 5 minuta kiko unge XK FM te eke ngoto wa kamke kewisi kinu kama kamke kewisi si kewa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa mkama at mkama at kwa

Exka FM 107 nxekene ngene kempto samsa gitara ncini dwakhe ke ngibona la ke camsa ke qala cha mncume khamtsa ke life umuntu fite ncane ke msa tutwa site ke tsani qhoka ke qhawa cha ke 2020 2020 umuntu fite ncane ke ke camsa ke qala cha mncume ta use na tane ke msa didi ma yocacwa msa sinde ke 3 enqa umsa ke didi ma enquma ncume ke qhaya msa ke msa tsho agqama ncawo msa bona ke qala cha ke msa asika ma qhaya ati wage wole aqhaya msa ke enquma ncume ya hawa Firiri, just something. Get him on or get it modern in Hawaii. I'm just like a fifth rag, zig, I'm just out again. Pretty good home, just out again, coming from Ganam Saturday. I'm so like a gum tag, Timuma, I'm certain in pocket gum, I'm so not again. I'm not so from a collector, make our. A utam sa dagi chi ka e kanwa avindikam sam sa sente ke kawjana a kon ham sa dagi chi ge ka him sa tenya sin to ke khali mandu a wa titi ma e asin ke ke kawsi si chi ge ka ngali to ka he ka jala to chi ge a ke khik to ka he ka jala khama ko chi ge anu da ka ko ka he ke ke to khama ko a wa khama ka titi anu fa khama a chi mo na da ma a tswen hi a mani kwa asinga ka ho mani kwa ka wishiga na daga kwa ta akama kama da mta chimbu mwa yo mta titi mwa yo mta teni kwa ki nwa wala ki ya mta kisa mta profama yo mta ki tin zion angang dagi ka wishi mta kwa ikangu kwa mta kisa aki chimbu mta ka kwa ta akama ka wishi zika e ki mta sengi ka uwa ki mta sengi kali kani mta sengi ka wishi ya uwa ka wa chik tulik ay gani ka wishi zika e hi ka mta sengi ka vindika a kali mwa e o ka o awa tigi singa yaki plani ta o tigi singa e tshwatsi a o tigi singa e ka nga singa da ko e kalam tsang tswa tsang ka go se kham tsa tiki tigi pa se kham tsa sing tswa a ti wisi se ka e ka nga tsam o tigi singa e kwa tsi a kham tsa tiki ka ka tsi tsa a qoi e seng khum da tsi wisi se ka ka nga ka le mono tsi se ka kham pa si a o jala wa pa si a sing ke ka wisi se ka e ka hu a ama e ka jala a ka wisi se ka e ke a sing he ka to a kai ang hika ki ka ochi jala so o asing ki ka ochi jala singi ka hang pasi awdam ta sing kwa yung setin kwa he awa kankoy ka etene msa ang kwa kwa ta sing lagi kankoy ge maam si mga tukon ham sa daka kham sa dagi kankoy ge a kham sa dagi timbo e kawisi si ka ehe pasi kam sa sing haya nung dagi asing dagi kri ki kwa a tam sa dagi gunga na ki ka kam sa sing lagi titi e gato ang awa sing dagi awa sing hi dagi ni a tutsi ka ang turu dagi pala pala ka kangang dagi ngui ga kham sa dagi chike he as ano da khan khale ma chike he kang a chok ka khale ma a titi ma an ke ka plani a chamsin che ga plani ko a chamsin a wasin he ka dagi ka ngosi chike he pasi kang a sin ko ka chike pasi kang a ngali ko ka an dagi chike he kang ma chok ka a o ma tu tu da sin hi ki chamsin ai ma ma ne o da chige sin ki a zalami chamsin ai ma ma ne ko sin a chige sin daga tomi kamsa kai yang ma plani ka o khoi ka kham sa te kem sa pasim sa tutu ko em sa singa ki chigi wisi si kem sa plani u chigi wisi ki kam sa singa ki ka a wa ka ka chi jala sing kem sa mam sa mani chu wa chigan ro ka khwa o khama khama so chigan ka khwa o jala khama sa asing ta wa chigi khale mang ni da chi asing ta wa khoka a ta ne wa chinji chi wisi gan wa man tik ke te ti a chinji ka a wa sing hi te ki ka ka ngusi chigi ka ki khong kwa heke chiki heke kang pasimoko o chiki heke kang pasimoko jala chiki kang pasimoko kwa ta ko em kalam sa kwa ta ne au ta kwa ang ta ki ko em sa chua u kwa ka a chua ang ta ki ko ya ta ne a gom ka a tri sing hum ka ang ta ki chi si si ki a plani ka a te ti mando a wa sing he chiki sing ka e he ka nga to a chiki sing ka e he ka nga ano da ha chiki sing ka e he ka nga jala a o chiki sing ka e he ka nga tri ki ki mi mo ni kwa o ka ta ka o jala kama a tung gona chi jala sing o fa tung chiki sing chi jala sing ka ko chi ka ka o to a ta ma a mo ni e ka pa sa sing hi ki ki chi ma pa si mo o Chima pasi kang mau kawa. Chima kang pasi mau kang. Chima kang pasi mau pang. Sa ukuya akayam sa teki. Tuki. Awasing hi teki. Chigi hima ki chok ta. Kala masing kagi ni. Kakwaka chi jala sing. Chigi hima ki plani. Kala masing taga wa chi jala sing. Amuni. Iha dui ta wasing ka. Aki chigi hi. Hi kang aki plani. Kawan kang ang teki ka eh. Hi akum agong. Hi chigi akum ku agong. Hi kang. Asing uk ti akum kwa gong he ka jala kama a akum a gong ta ka jala ta am uni e ka asor ho a gong ti asor ho kwa gong a ka na kong si sa a tsa ki gong ta ka ko na singa ka
temui awasing a ale kitige he a gunking aqua. Tishis ke he gang wadzala kama a wangdaki a nudaha kama kwe. Tigi he passi ocean kagi gadzala a. Goe himself no awa kandagi. Tiga no ganga kangams or tiga no ganga konhamsari. Gum creasing or cloak creasing. Gitama kagi tigi agisinkwa a gum he got to get you. Agisinkwa gum got to do. He gamna. Gusian and the passi. Aw sinkaki. Can no seek a. He can passimo come of gun no seek and passimo or mom tea. Mchiti ti mayang pasi makawa chigi singe ato mchiti ti mayang pasi masing he chigi singe adzalami titi ma e he masing ki chigi sing mami chigi sing to mima mchima kang pasi ma o asing tawa chigi sing ta talag asing tawa chigi sing ta akuna mchasing na kiko e a uwa mchang chigi abindi ka a ke ato sing chigi akichok ta a ngante kiko e a uwa kwenui a uwa kwenui wa giaf a uwa kwenui wa ngawa a uwa kwenui he uwa o chingui asikama o So sing out all do you walk your some chrome hanging a kick. Oh, some snake or begin at the gihog. I do it, the achievement, go back, I see a gong. Cato Adela, I could talk to my one. I sent a nick and a thumbs aggie. I hanagonag, go and attack it, go the guy come. Kawishigan angle, take it. Mr. Passim, the sing, take it, see him some or two. Mr. Passi, Mr. Gulit, I got it, go titty and go kunisa. The girl. Tigi gang a planet alatumke, Utigi gang a kikajalak alatum, just at the gang, the cochlear kingdom, a duke to washing, he could timagi come from the coaches games as I get. I go tigi, he gang a vindicam, sagging ho, a vindicam, saki, a tumgis, a vindicam, saki, and calamony, a wakoosis, he can topper see, and said talk a topper see, and said, the topper see, quaint, sagitama. That comes at him, topper seems a sin, ooh, tigi jala.

kala cemke ka khangxamtsane ke kawa a tsho tsho a sing u a tetima of ka sing u rigaro e ha a moni tse ga tsho tsa le teti a tsike a ke se tsa tse tsa sing ke ka u se kana ngata ke a tsho tsho a sing u tetima e ka tsike ka a qhika ke ka ngjala a ka ngata ke ka sing tsiwisi se ka ndo tege tsike a ke plani tsa go kgeng tsa teng qotlo ngwe ka go nna mme tsa passim tsa tutu seng o ka ke tsijela seng ke kala ke ka passim tsa o mam tsa mani tsho wa seng o seng hei ke ke go he a qhuqhama go he a tswela qhama go e a tswa tutu ke seng tsike go he a tswa ke a o tsela tsike a tswa ke go itse o tsijela seng ka u sena ka nna tege ka wa go na he a long se qhama he nge ka mtsang tege tsichisi a ge ka ya a tsigea mtsang khale mas ke a tsene ke ka chisikana ke a plani tsaka ka chisikana ke a seng tsaka qonqhamsa o ka khamsa le ke tsike he a ntwa a tswa o a ama ke qala tsamke e a wa bona tsi jala seng ka ma tsike he a seng tsaka tsike a ama qwa a seng tsike ka tsho tsike to a ama le ke ka tsho tsike to wa seng ne ke ka tsho tsike to a mar tlang kwa khamsa re ke ntsapa si mtsatang ho jiwa a le qok o he mtsaka ama ke ka jala ko em sa sing ki ka ka ka tom sa ko em sa sing hi ke ki chi san sing ya mi ke khale ma ta ma pasi mi kum ka mi tsiga mi mane wa ta ma ka re chi ke mi mane wa nchi ka jala mi mane wa nchi ka kwa o tomi wan ka usi ana wa a titi mano a nqa le ka tsiga chi gi sing a tlo tsa tsiga chi gi sing ta sing hi ke ka jala si ma ka ti o ka to si ma ka ti wan kona kang mtsateni kwata along sa khama kona tani kam tsateni kwa ho singhi o tsiki gea tsamsinga ai amata ke kausiana kang jala khama ra mara a tshoqo a pasi a singhi vam tsa sala ka khama tsa dikim tsa tsamsinga ai ya hm a sing ta sing u bisliti hem tsa ke a go tsala tsamke wan tsi jala singe e tsala ka a nwa a sing dikim tsamsa ai tsi jala gi sing a tsi dia o tsike pasi ga mtsa sing tloki mtsa titi mtsa tini tswa o tsaka u siana ta qale mo a khamsa ri mtsa pasi mtsa toto ni si tsamsa tsu mtsa tsu ha tsamsa tsake ke tsike hem ka mtsa ntsho tu ma mtsi ma mtsa ntsho tu tsi jala sing ka hem tsa plani ka tsi jala sing hem tsa twitsa ma ka te ma tsi jala ka te ma to mtsa ta tsike hem tsa tsho ano da kha ma wa mtsi tsi tsi tsho mtsa tsho ka hem tsa ka ke kang pasi mtsa o ma mtsi wan ka u si si kana ko ngam tsa te ke a no da kha tsige sing o agoli ka tsi gi sin da marti he atung ka ujala amom chi chike he ka ama ki ka pasi ka ujala amom chi chike hasin ka ki ka to a mom chi wan a mja sa dege kwa khaim jori chokru ka kai ka hasin mtsa plani ya kai bisle dia kala e ya hang mtsa atung panganga bisle dia kala e ya hang ya mtsa mtsa tung ya hang mtsa unna o tsimsa kai mam chi mam chawa o tsimsa kai mtsi ma ka hang chawa nga tsa wa tlo ntse ke tsike he mang ke seng e tsike e go ke khomi ke khale mo tsike ke khomi ke khale mo e da mi mane o nka to khamo mi mane o nka jela khamo mi a wa seng ri ka tsisi kana o wa qamanda ke ka tsisi ka ma seng ke ka thota wa tsike he ko he di ami ko he he khu ami man tsa seng ke tsike im sa a o tsi de ke a o tsi o fa ke tsi he ka wa tsike he khu ya tsho a ke tsi de ka mar ka ko da ara ka wa o tsike ke khali a da a nga amoni o khu ya ke khali mo na amoni singa tsika na hanka ka jala a sing de ke a ni si u tsa tsi o fa khu u tsi gi sing da ka jala a ke khali mo da ka a tswa o ma kere ke tsi a ndo a tswa a wana ka to si o fa tswa wana ka khola si wan a tsike pasi a o wa pasi a sing tsika na ngeng sing tsika na ka ni si tsa tsi ke ke tsi ma jala mi o tsi ma to mi mtsa sing mtsa ke titi ma mtsa ten khwa go go tsa ka mtsa ke dri ke tsa mtsa ke a ya re monite ke tsimbo ai da mtsa sa mtsa ke tara ngin do ke tsa mtsa a wan ge ke gi bu ye le mtsa sa ke le ro wa tsa mtsa wa ko mo ntsa mtsa sa mtsa ke tira ne ya o tsa mtsa

chima o to ka kwen ko chima o da ka qala ku tso atung sing hi ke chima o ta a butoko nang o tsam ke a khu khamo ke mtsa ke singa ke qala mong a gya nge a singa ke ka titi mo tsam khu ya tsa a butoke ku ka hatane mong qala mong ngwe tani a singa tsam a ku khamo ke ka o ka tsam khu ta a qa o ka gisi da ka usena ka mtsa a gya nka e ka mtsa kana tsam si mtsa a khama tsike jela khama ya makare he tsike ka nto khama ya to o tsike ka nto khama ya o tsuma o a planning a planning ke tsamsa a tsike he ka pasi mo o ta market tsamsi ga khama ya tsike sin ka pasi o da ka wishi ga natani ka time sa tiki a khale ma e he a wasin tsin khum ke a ke o ka ngi de tu di khum ke a tsi o tu di tsike a tsike a tsin wi wa khang ya o tsin wi wa kon ya ta ke tsik jala a ke o tsin khum a ke o tsike ke khum a ke to wa o kausi kana kang aki chok ta da katru ta ki khuma katru ta ki jala ta katru ta ki ki kham ka titi mai he chi age khikro ka titi mai he chi ki age jala choka ta tu di chi ka he atutu ka ki kham atutu ki kham se tu di chi ki he atutu ki mo jala u wa akasin u ta ki chi ka e he kang a sa ka ki chi ki ka ki bhanu ko chi ki ka ki khon ko a ni si ta ki chi ka na choko na ki ta mar agya nisik ya tamna aw nisik ah ya ki chigang masang ta ka tokya chige ge jala chigang masang ka tokya chige to ta sim pasikang ka ojala ga eon chiplani ma ya han pasima kan khwa o khama cha chige kan ngausia wa a khamsin chige kan to a khamsin khusi ge jala a he ke ki a plani chi jala sin o a chau ka chi jala sin o a kham chi jala sin ta chimna ka nakang ka khong to chimna ka nakang a kona khai khama ka ta ama kare ka wisi ki ek jala ama kare ka wisi ki to ama kare ka wisi ki ek to khama ta sin u chi wisi ki ekang a ang ho to ke ki amani kho wa ta ka jala khama amani kho wa ta ka to khama ta a te ti singa e yang pa si a khaya chi wa am ka kham sin chimat jala a chimat ma chimat to aplani ya e he angu qaqala qamke ma msi tsamsa qai ma tsho ni si qaka ke ni ma to hu kau kau jalami of ka tsuma mi tsa u singa ke chi gi singa e he an tsho ya u tsa de ke ga ni ka e ya nga sin chi ka khoin tsuma ya ya tum chi ga na u ge ya ya guli tsa chi ga na ke o ngi nga pasi go ge ya tsa u singa ke ya nga sin a ma tv tsa u singa ke tv na chi ya nga sin ko ya chi gi singa ke nga sin tsuma asing chi agia programme asing tv on da agia chi programme nasin ta agia chi khawe aki asing chuma ta agia chi asing chuma ta ga e na hin chi ga na agi ki khu chi ga na mcha sing ki kawa chi he ya ka chon wa ni hat ta sing chuma chi ga no da chi ga na kang ya hin ta ga jala ya wa na ama da chi ga la nang ka jala ka chowa chi problem wa ka chowa chi khawa ta ya ngwa ka ta chi nga ka na kang ya kuna kham sa ga ta ga kham sa ti ki msa tu to sing ka wi si ga na ka khota akon kham sa ga khota chi ki kang msa hau ta ho sing ka ki chige hi dawa sing ma kang kana chamu si sa thota ki ngam kham ku kana chamu si kang ya thota a gulu ta kana chamu si kang thota ni si ta wan ka wa plan ya e o chige gya thoi kang ya sing he ko chige kang gya thoi kang ya kham ko ki chi jala sing do kausi na kam ta singa na kam si ko ya ga kang kang da chi ga ngang ya ka khu da kana ngang da gi chige kang pa sim cha o wa cha sing chige ka la kang pa si kam khuma cha chige kang pa si ka jalam cha a hang da gi ko e ya kho u ko ya ama da gi ni chi jala sing ga ngo sing ka mu tu wa to ya o ka mu tu wa jala ya o chige kang cha sing ga gi chige da wa kho ama u ko wa o ya kho sing jala u ko chi si gi ya asin ka wisi gana hika kama ya ya ama diga wisi na toa ya ya kamsi ka wisi na diga kama ya ta haki ni chika ama sin naka tota jala kama kwa mida chika ang kaang pasi matang alikwa chika ang kaang pasi kaang matang huye guli kaa nisin ka ki chijala gisi mama toa na kama kwa chijala gisi mama toa o kama kwa ta plan ya e o kala kama kike chika asin kwa toa angang taki ina ka chika ya asin ka jala a he aful kike ka jala a pasin kika wa chika na kaang apa si akam o chana kang kang pasi ango chana kang ang ang tiki kau ti jala sing kai he kang au o nga atwa atwa khani ti ko ai agi khama ka ka tro ng da mar atung kia ko he at ang khama cha ko game se tro tro kam se kis agi kau sina tene at kam se tiki ko e he an kwa u a chi si si ke he akang a kham u chi si ga nga ngo chi si ga na ka he asinga kam sa kana ang ang tiki plani singa na o chi gi sing kai ya sing he kali mondo wa qala qamke e o qimsa ai ka qinga ta sing tiko ya qama e ko ko ya qama e ko ko e he tiwisi ki apanga tiwisi ya qang tiwisi ya ngi ka usena kang ka qamsing da akam wa da ki
chike e to zala ka e to to ka e to ka e to zala kwa le mangu wan chiki shika na tena tasa taki chiki singe e to zala chiki singe kwa kwa chiki singe kwa akawa tasa niki kwa chiki hikang kwa bisle ti tsa ki tsumsa ai kanga kanga ki ti tima kwa nam tasa kwa kwa nam tasa pasi msa o zala chika na o kuma chika na honka wa chika ya nam tsa wan tsa atung tsumsa ai tsa kwa aguli tsa kake cike tsamoni tu waka da pasim tsadan giya cike tsak amaki ka jalam tsa kankai ka amsa dhinna he a a o jalaw ka usna kaim tsa dhinna he a sing uchi gi sing kai he ka khama tham tsa kaim tsa dhinna ha ki ni makto tu cika anga ka cik dik awami mi mi plan ka makto tu tsa ka cik dengu jeli a ka usi sik amakto tu tsa ka cik awami plan ni sisi a da ka usi sik na ka ham tsa aku sing kai ka khan yam tsa na ke chige he kang kala kam sa kama ki ka wati jala sing duma kam sa tutu ta sing o duma kam sa akham sing o duma kam sa a dhanga ka usina tegi ko e he msa ki ngoli tawa msa kama tegi ko hunu gi ye msa akama msa kama tegi ko hunu gi ko e msa kama msa kama tegi ka usina ka angam tegi msi jala sing ma gi ta chua angam tegi chiwishi shika e apasi au kuma nsinga ke ina khatsike hi kanga atungo kawa tsikana apa si tsike atung o khuwa tsikana asingwa ke tsikana atswa atsoko nao ta atung o jala tsigi sing atung o khama tsa tsigi sing atung tsamsa kang o towa a atung tsamsa kai o jala a o tsisi ke ipasi kam tsa khamsa o tsisi ke ipasi mtsa tsama mu singwa ke mtsamani tsho khai khama ka ta ka to khama khale mana mtsamani tsho sing khama ka ta ka jala khama ti ti mana mtsa sing ka usi andwa ngwa to ko e he ka jala khama a mtsa sing ka usi andwa ngsing ke ke sa akhito okay sa akhamsin okay kamsa ama kaki chisi gando kajala kala tsambu o ansin de ni man koi hima ke sik khama kya koi tam chima kam pasi mo dio kan kang ta ki akhoko ka nga sin kala tsam ka e ta pasi au chuma ka pasi jala ka hm o chigi hi akhang nga hm ka cho chigi hi hi kang o kan chi ka okay avindi ko chigi sin avindi ka khama o chisi gana pasi mo sin de ki kang ngang de ki ina kha chike e he anka ke ko e he a o he a chige sing kho he a tsho khama a fa nga chige ka nga khame ka jala khama a ang de ke chige he a sing o chige ka a kham sing o chige ka nga khama ka ki amani kho wa da ka wa chige he a to amani kho wa da ka wa chige ka nga khama amani kho wa da ka wa chige he a jala ang de ke a to do de ke sing chige ang da ka tsho kha chige chi jala sing wa ki sing de ke ko e a kho khama ka tsho pasi oi akong loga ka tsojela khama ta pa sa sing plan ni kho ma aka kho da aka wa tsiga wa kho ta ka o jela tsiga ka kho ta o khama khama tsiga ta ka jela khama o tsiga ka ke sing de ke kala tsam ke ke ka ka kho ma tsapa sim tso sing o tsa ka sing hi tsiga he ka khama khama wa tsiga im tsa kho da na ka tsa ram tsa ki tara ke ya o tsa ke kala tsam tsum tsa sam tsa ko ke ya o tsam tsa ku hong ke David May akam sake Liberian girl om sa fitengan em sa sake excavate for more northern sea of Nigeria.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Ekska FM 107 ngakunikadam tsa kempil umnandi womtsakitaranga namtsa ke wola ke otsi yokqoqo mtsaki qala tsamtsumele ka khamtsa ke titi qon khamtsa ke 3 ke khamtsa ke 4 ta khamonita ke tsimbo e ta ka usiana wa titi ma he tsisi ke mpi amtsa qoqo qon khamtsa ke mtsa asin umtsa titi singe umtsa singe umtsa plani nsingo ke mtsa mani tswa wa ta chi ajala khamtsa tsisi kana ka hang at kon han sate ki mtsa sing tsisi kana hang plani om tsa sing tsisi kana hang jalam tsa sing tsisi kana hang oto wa at ham sate ki tsigi sing ke himtsa anu da ham tsa duma ngui ang ota sing ngai tsiwi kana tsisi ke mtsa anu da ka duma ngum tsa ang ota at hamaka mtsa titi ma ke mtsa at kon ham sim tsa sa ka wisi ke mtsa kumata ni ki kama tsa ke kong koi ke imtsa kumata na awa tsa kona kang kong teki ke hi a ke mitko kama kale mono ko hi a ke nye o ke hi a ke mitko atuma tsisi kana ang kong teki aki sing hi waki ama akum sing ai aki ki ya ke akopo aki aki ki kanchumsi o ka jealousy wa kawisi na chigi hi ang mo tu kwa ka o kawisi na chigi hi kang a au kama kwa ka ya sing ki ka jealousy ma chimo kang pasi ka o kang o chimo pasi ka o panga ka a plani o titi sing a o chisi ki kem sa sing a kam sa de ki katusi o ka khamasia wa chigi kang asin tawa ko chigi kang asin ka ki ka chot jala khama ka asin chiga no he ka kho he he to a wa asin chigi ka kho he jala a wa chigi kang a amai ki ka chot chi jala asin chigi asin ki ka chot chi jala asin a chin he ka usi na o asan he ka usi na tam sa sin ki ka kham sa ke he a ki ni ki mi chwa u jala chiga no a ngi ta ki ya ki a chot ko ka ka ke kusena wa chigi kam se kwa hi akon ka kala kam ki akini ki kausian do hi to chi jalas an hi de ki ni akiki ya ki kam sa ai wan ano da kha chigi ya chi jalas kang ang no ama de ki chi ya chi jalas kang akam ama de ki chigi kang to a kang a chau ka ama de ki ka he asin he ka to a kusena kang a ka an de ki chigi hi to au chigi kang jala ta pasi asin ama ni kwa wa ta ka ka to a ki kala kam ama ni kwa wa ta ka jala ki kala kam chum kai ta chi si ki he kam sa pasim cha o chi si kam pasi ka m chau ka wa ang de ki kala ki ha ki ni ki mit ko kham cha na ni mit ko cha na ni mit ko pang cha na ang de ki a ki ya ki chike e hijala a akiki ya ki kan musika e chisi kana kang a khamsa o chisi kana kang a kon khamsa de ki mcha pasim so sing u chigi sing ka e he kang cha mcha ama ki ka uchi jala sing wan ka usi kana ang de ki ke kala ka e he ka khang kwa ke kala ga masing kwa ka ka kwa ke chigi ki jala o ka kwa ke chigi he ki to ami o ka kwa ke chigi he ki to ke jala mi tamar maki probier ta chike wana ka tusi probier ta chi ka ke jalami kana chi khwa e kya chi wisis ka e hikanga nesi ya ke mchima ka ku jalaya ke chi he ya ku saav ka chi ya ku khamchi jala so ka chi ya ku ngo chi jala so ma mchima ko tsumaya wa mchago singi kwa gi sing ko e a ka khama ko gi sing ko e ha wa he wa tisa chi ka e kanga ngo tu o wa wa kanga chi ki a ngo tu he du mo ngo sing de ki ka e mo ko ngo chi ka e mo ko khamcha na mu tu mo ko wana chi ki jala kham chi ko jala mi ma chi ki ka ko to mi chi si ki ko mo mi ta wala ka mo ko jala ka la chem ki da ka si ki a nga mcha pa sim cho sing hai o ka si a nga ki chi mo kang to wa ka si a nga ka ki mcha ma nya wa ta awana chigi jalam cha chamane wa ta awana chigi hichmam cha chamani cho wa ta awana chi jala sang ka ki chigi kala ka hi kam cha no da ka chigi kala ka cha ang wa tu da ko sena kam cha dikim cha titi ma ya ka ko ge chigi ka hang jalam cha cha pa sim cha sing hi ka ki kho gi sing gi ko e asa ka khama chi ta mar gani gi sing gi ko e hi chi jala a gani gi sing gi ko e chi ka khama gani gi sing gi ko e ka jala khama ta ke he a jiwa sing hi chi chi na fa jiwa o jala chi chi na asang u de gi ni ko e a ma pasimo ko jala khama chi ko e ma pasimo ko khama chi ma sing da ka kha chi gi hi khwa Koi ano da ka kamatiyo ko eh kang ato kamatiyo ko eh a kam sing kamatiyo ang tigi ni ako sing kalakam o kalakam ka ako sing ta ato sing kam sa oi ato mo jala kam sa oi ato kam sa oi jala ako kam sa oi kuma ta ching nga kana kang ato wa kana kamu sisi kana walo sisi ato ta tung ho tu chigi hikang jala ang ho tu chigi hikang to ang ho tu chigi hikang kama ta kausi kana kang akang nam sa kausi kana kang akalam sa rim sa Alika e kang tua jalam sa ngot. Alika wisi kai tua pasi. Kak tua mam sa o kak tua jalam sa. Ta sa pasi sa ngotu. Ka e kang ahuim sa. Ka e hea jalam sa. Ka e hea kamam sa. Ta sa asing wisi kana ta giyaku em sa. Ta ne asing hea kai ka wisi kana ta kang jala kama. Wa msa ngwa ke em sa ang tuna ka wisi kana msa asing hi u te ki. Chige he kang ki jalami u chikang ki yang ki tuami. Kia ka ki kuing ta mara mi moni hing. Mi morning tui since kana kaki jala. Mi morning tui since kana kaki tua. Mi morning tui since kana kaki kaki tu kama. Wan ko eh hikang kato kama. Ho ko eh hikang kajala kama. Wa asing hi uci uci sik eh hikang pasi ojala. Ko eh aku kama atene di deca long sa kama wan. Uci uci sik gya kabhani si. Taka gya kakhwi si. Kak gya kakunga si. Taka gya kakhwi si sik eh kang anghotu hikak tui jala a. Ko eh anghotu hikak tui tua. Cuci kena kang asing tang hari begini, ma kijala, oh ma kito cikai kika ang tak cuci jala, karena kang pasi asing hari u hengkang wa asing hari u, taki maka at ah jala cika ang hikala kang ano dah kagat, mau jala cika hikala kang pasi kagang gua, cuci kena kana cigi agat katiti, asing lagi ma alati kama kui kici tamar kaeh atau tua kama sangat cika awasing hari taki cima kang kujala cima kang pasi kagok, cima pasi kagok kanggo Atiti mandoa, asing cikising, tapi ni makwa ki latihan cikak ya, makwa ki ngoat cikak kita. Alatia ka awasing hati ni, ko eh aku tahu kama, tapi eh he awasing he awana kajalasi. Ing awasing tapi ni, cikang kwa citeng makwa ki mapasi makoka, mapasi makok kanga, mapasi makok tua kau siapa? Wah cikie he talakang, angkwa he akuasam cangkwa he kuanham cangkwa he mau cikising kai he anodaha. Kwa o kama uti gising atua msa plani wa msa atu kukukuk ake msa jala kama msa atu kukukuk ake msa kama tigising ta kan ngando auti kan wakang avinika taki kalakang pasi msa sing o kalakang o pasi msa utoa tivisika na ngayga kini kati makang pasi kukang kati makang pasi kukang kukang ngotu ti jala sang tamar atuwa na kiki tititetandwa ta kamgi o kamkisi gi Oktam gisingi ya eh, hitiga na jala a, wapasi asing hika, wapasi ojala ka, wapasi akau tua a, wacuki hikang ka jala kama, wacuki kang kato kama, tamtang hoto kusina, tawana kato simtang hoto kusina, tawana kajala simtang hoto kusina, taka kama kama, kikam singi, kikam singa chikwa, uchiki wala a chikwa, mtawana kato si, kitika kang, mta agulit akwaga, tikana kang, kimta akwatu taga. Mca sinci sih kan, ngekeke. Mca iring setakat aci kang, ngapa sih kapanga? Oku mca tenit aku, asih kama kaya. Mca sini mca wala, kau cik dia mca. Ah, oha, ah. firiri emtsa samtsa firiri ngum ya senka wisika namtsa mani tswa a odzela khama kana mtsa titi mai mtsa samtsa kitara ncinwa ke camtsa ke sanika khomtsa ke heaven's call my name.

ka metse sika 4 ire ka mogwa ex ka FMK e ka jika tekete na yo ka gambamba body he e sere matra ti Thompson nore komotie he sere jinga ku ka etik e a e mu mu ko he nga de ncam ka vetasi garaiti he na tashiri ji tlu ku kwa ku ka eta aja khana do de ano ngqe he ha aja shubu ka sha ta ko hu tu ji jao ka tlu ngu yishi o paro he go pere khe he e khansha kona ka tsutsam shushana go ibre ga tsebashana go atehnye di kona zikam veta nga ha ngu si ki shiri a tlu ma tlu ngwe na a khome kha gwe no ana 10 miliard rand di ko de shiri a tlu go gwe te rai toka a sie ko sere di khwen kwa to blasting te ki te ji okan anki ana asire he gui ta khono department de he mine di no hutu ji jao ka ko gui ji ata manda ko sika na kha gui ate hi oi te kwana he hutu shu o hutu ji jao ka ko gui shu paro ngo kei ta hatte ta khana kya te ta khono an khwen jao ka ko na go tlo e ye kwana se ka an tsoa shushana go ta go tsebe shante kungote ne tsong si khanya na ho he a o si mede o ste te ki te ja hisane te si kwana ka ko me tie se de ka te tsi khu a mushi mai mane ma nga te ga mku ye ting ku ye si ki a ja question ga a ngu ye ho tu de ja o ka kon khwena nyama go shubu a wo te tim veta nge ibre kha khana o tseu ka shu ka shu ka sika gwe ta khona ana stengwe kwa gwe ta ko tse gwe khana do gwe khana do gwe re tam nga o kuri khwa ji tu ka tu nga khwe a na anga he shi ko ngin group khun ko wo go tetwe twe tina tubi na khata khana kwe tina ta ngu shu ka ara go ya tin khwe na

0: très de temps ya ko département de banalan se sa ke ko sikiya garabe ko na anga ku wa ha très ku ya hin ku na te ku da ha derban jiki ngui ngamang ga hwa ji ku ka ko ma script yar ti takti tinga he khana swe de ko na no taung ka qara him ko man anya ya aki manda kwe anu anga he kan tu taung ka qara ku ya hin ku très hin tu ku da si tam jao an anga shigi che ku vera te ti te si te ma hi sene te ben e he kya wi ta nu kwen uwo ku ste kaye te na polisha na kwara kha kha ku kara tam polisha na tlo ho ta ti ta ngwara ta te akin fresh ta ti shu oka firen tu nda ha ko kwe an o thamo ha tang ka kwara ku nu shigi ya hi hoi ku kya wi tin koka jamana ko nana te se sa tingi ku jin san ve te rei chiki nan kuna khoiti na kyamu ti jere ki polisa na nga te khana o se sa nga khana te se sa ting burung ka ji an khung kara khwen ji to ji o ku di khen ama am ku di tum de ay ho thu di ta khono gejing e ji ko per te ti te ji a di ta khon tu na om khau ho ma gwe na mini na ku ho ji a ji a di am burung ka ji khana se sa ti Rijis de polisha an, tahun ink tuana municipality ziki, te kuna tahunu department de blanse saka kweta koka ana jamana ko te ko sisa team. Polisha oka kuya ma te kwe amako, bopirin nga te, tahunka kwa kuna ahoiti na ki nientin ko kuna malawaka kwa di, tahunu firi kwe a lesutu shoka kwa di. Ushika, angas wangi, landro shufuki ana perenu kai kai gwe ana ewiti. Sa tewon ka kwaraku tunde wun ya kante no a vetay manda kwa ina kwa ti tam. Borish o kheri we, kriyar valten chawk oho jitlo we kunga he, aja ki hek tam kuriyana te di geji an khana nyamago te ngom sa te an ka te, ta wang nich ane ka jawot ko geji mo shobo e khana kung ka sam. Ak oho jitia o kunga he, ko ka jawot ayete Discovery Green, Tahono sasol stan u geji ahana yamagu te kasing an ka jau de am. Kriyar velten muinti kwanan nu 70% de shai si esit Afrika su u yenan tuanda hangaji ku oho an tau u ikuji a geji kaku. Niklehe aja ak oho ji tau u iku nga he e kaha gwe ngu khasika ehe tau shanan ku te tean. No geji si ngom ka ngom kwe e 15-20% de shai si ka ajan twa kak eye gwe ta khunu khana kawo gu ha aj awo gi tiin khoji yungo tuin kara tlou shana khate tam ate ya ha firi iri bori ye khiri ye nguen tu bori te khabana khak keke gu tam feife tam no ex ka FM Kim
1: Kim cha wala ge chik di ya walin ke firi iri ge ex ka FM ta feif manita ngam dik tonga walin ta walin magia ngambugin gawa ex ka FM ayuitan gya tang kamiga gen hum yamin ar verten moyon Stanley committee hin ki giga kam kam go so chin organic kuna kan hati gi gi tiwe di aga special a kan ka kwe ka kam so veta ya gani kunan kan hati gi gi to kan kam ko mugu gi 300 kam ko ti gan ti gi watsan aga place aga gi a chau hang ho he thon galo kam ko en veta ya ang sing a ti gi gi de kon national in gi wa treasury ay gani kuna kan hati gi gi to kam so wa national income state funds ay gani kuna ge malit ngang gi wa 3 million trending a malit ngi sai sian kang he tigi gi ngi gwa gi gani kuno kang he khalem ng yi gya to hana vi ko makang department ni gya wa main ai vi ko mang wa ki cha ai gani kunan yi gi un ang ngaba kang ngau si ki cha kang aka place so tigi gi to ngal khama ku kan sing agya sun wa to ai wu zala ka hu a tigi gi to ngau sin sin wa chigang ki khalem ng ka ng kan steni gya kham sun wa ngai ka he gi medal u ste ai gani kunan kang teni gira thong ka khama ku wa chi ki gani kuno kwa usimane yang hechig gya wa committee ai aka kau ka ka achig gira ngo ku ya gani kuno kwa antake kamsan aga ngawsi kang hi gya wa khama ku un ang wa chiga gya ngam ku gi hm wa to u ko ang hechig gya un shin shin aka gani kuna ke ti kang aga chong kang he veta kalman ngam sing gya ki kwa national ai jango gani kuna hi age 3 kang ka khwem ku gi hm wa to mana ya hi gya chwa sun un ang wa chiga gya ngam ta aga on si gani kuna ka ang higya wa skip yar aga kunan sing agya kamsung wa kalman ngang ka ikat tu tu chig gi thong ngalo kamgo sing gi chuin ngai gani kuna ku ang hegia un akamu ku ngawa gangung ke wiku makonchik di gia wa department yin gia wa benalen saka ay gani kuna ge derben ay kunan ku ang sing ag di gia kamsing wa tika wiku makang aga chong si gia ngung hiya teki chik chong ki kamang ngol dolo ging ag di gang ag gani kuna chik di gia tumina wiku makang ki gani kuna kwa kan ngaw si ikan si gia ngwa sing wa gani kuna kwa gia wa kam ka pangat lagi sentrum yang chik di gia wan chi jo wara ayawan kang he sing agya kam sung wa ko yang ai kunang kalman nga sing achi gi da chuge am gya wa tui tui kang he chig gi thwa ngalo kham ko kang he please ag gi chuge gi ya gani kunang ga gi thak thia ko gi chig chwa yang he gya tui tui ka hu ai gani kunang phrase ta ti kang ha gya kham sung wa chi chwa yang gi kulak thanu ai firin tuin ta ki kalman ngang ka ke kene kuna chig gi wa rit aya kunan sing gi da chig ngi ding ama kan de yan please a gyang ya ding khalam ngang sing gi akham sing wa la chig gi chig ngi ya i gi wa chig khon agi ga chung wa ngi gi chig khon agi ga o khuya ki cha ngi wa ki kra khang aya drati hm de gi ga chu cha ki chig gi ngi me aga gi ga chu cha wa khalam ngang ki gani kuna kwa rit ai please a kang he yi a chig gi ngi gani kuna gi wa ka dana aya kani kunan ka ang higya uwa plus lege ay municipality tiyang ki department ni gya uwa benalin sa kan ay gani kunan kaham ka atragan wa kama ko sung uti kan aga gani kunan mako mpo ring yang ang hechig di gya uwa okui hanak o ki please ang ay gani kunan giyang ya teke yi nirintin chig di gya uwa mulavi ka ang hifiri gya lisutu ay chig kwan ka ang hisin chig di gya chugin hihi ag di gya ungkandi yang akunan duma aga kam yi oda gigya ng hofun ay gang kansing agya kamsong o vetang atik de giga chun awa kama kwa ngoli ngang aga gani kunan de giga kama ngoli ngui katik de ngoli ngui aga chongan chang hum ay fasin kriye vultain ka ang he yi agya kam kama kwe un ang wakang ke yivi kuman aga gani kunan mugu giyeng kam kama kwa sang u sin kul aya ya gani kunan kan ngaw si ka ang hi giyan wa sang u avi kuman kawin chik di giyak wa discovery green ay gani kunan nga wakye social ka ang he yi agya kam sang u avi kuman ka ang giyak wa gizi aga gan mugu giyeng ngu sin sun ya uwa gizi ang chik di giyak wa kaliko aga wan yang hi giyak wa ven krak sing giyak kam sang u a gani kunan kwa kriya vultain ka ang hii atik di gie chung ang gani kunan gyan ngay dike 70% di ka ingi akam sa South Africa ay gani kunan ki tik di ki National Park ay inan tuindak ka ang hii sing agya kamsing ua gizi ya ang hii gya wuzala ua gani kunan kwa ka ngaw si ki ing halima ngang gya kamsaw ka ingi ka instain gya sing ua 25% ka ingi atik di gie trogin nga hua gani kunan kwa ngaw ki yin ang hii tini gya gagam hii ka wisi si gya kamsing ua ka ingi gani kunan kwa kom jeng hum yi ng hia firere ai fasire gam chola diwi chig de gya wa fai firi kham je dire gya sam chang hum ki iska fm

khamsin tigana da jala amutu a khamsin tigana da ma amutu a khamsin tigana da ka jala amutu a khamsin tigana da ka kaka to khama da ka eka tsonjela tswa singa ke tsamnuge da tsike he tsamnu a uqaqwa ka ngonta ke ka jala si o ka dasi a ka hinda ya pasi a sing he u ama ka ke tsige sing ka ge ka wola tsige sing ge ka tsamas tsige sing gea ka tsige ka kwa tsikwa a ama tike ka kona ngi o fasa nga tike ka kona ngi ta mar tsike e he kang a sing ha kwa ka tsike kang a kham kwa ka a nga tike a pasi a ka sing tsige sing ka lo sa tsa tse ka ke tsike ka he ka kwa ngi ma mi ma ni oha tsike ka jala mi ma ni oha tsike ka kha mi ma ni oha ka wana tsike ka tusi man atung ma kere he tsike e he ama he ka ka kwa jala atung o jala tsike e he a sing ke ke to ke che ke jala sing de ki ne ke cha ku to mi da ma pasi ma sing chi kang mo to wa wan ka no si a wa ka ko na sing ka a long sa cha ti ta a plan ni cha ti ta a wona ka to si of a wona ka jala si de ki chi ke kang pasi a o kham to ka o chi ke kang pasi a o nu ka to ka chi ke kang pasi a o ngo tu to a plan ya e ya sing ya jala a plan ya ya kama ke jala a ke se na wa ko e him sa kwa ki kong cham cham ram ka so na cham sa kam sa ki tar ng ya ki cham cha wa wa all I want is you. Wa DJ MFXA wa mtafita ngana mtasa ki team boy. Mr. X akamta ki DJ. All I want is you.

Exka emnona retensiva nxinxeni gara ke mtsa sa ke mtsa wola ke a ucecwa xa mtsa ke a firi xa mtsa ke dierta xa monita ke chimbo mtsa singe mtsa tsa tsiga mtsa wola xa mtsa ke fe firi emtsa sa mtsa bori kunxum ke qala xa mtsuma eke mtsa quma amtsa sa mtsa fite nxindo ke ke xa mtsa ke qala xa mtsuma e a ucecwa mtsa wola ke mtsa tuti maka mtsa ke a wa quma nxinge mtsa program a tsa qoda ku sa ke mtsa qeqwa mtsa sing te ke tshiwisi ke e ka khama khama o ka to khama nga te ke mtsa moni tswa a o ha ku sheno mtsa moni tswa tsa ke u sheno ta wana ka u shishi ke e ka ngzala khama ke u shishi ke to khama da mtsa sing ke qala ke mtsa tsoma te ne ke tsa mtsa mtsa ro tsa tsanga wa ku a mtsa planish nga e he mtsa pa sing tsa sing ya nga ka u shishi ke a tsa tsa ke u shishi ke e ka ngtsa tsi jala sing tsa sing de ke ke a tsa a alcohol ka ga gani drugs ka ga gani ke u shishi ka no ka a o ta tsi tsi mtsa sing ke ka ka ka a tlhini o ka vindika khama ku a planish ke u shishi ka na a o te tsi ke a ke a planish a ye a singe ke ka ka ka ka jala khama o ka khama khama a ngante ke ka wa khali mandwa a singe ka tshishi tswa da a tsinji u ka tshishi tswa da a a tswa e u shika na ngante ke mtsa sa ke u sina khang khamsa te ke he mtsa tu tu a sing o tshishi ke ya ngwe o ka u shishi ke a khang ka khamsa te ke ka wa tshi ke he tswa he a jala o ke mtsa pa sim tsa tu tu sing ke ka mane kwa tswa tsa mtsa sa ka ko mtsa te ngwa a u tsa tshimbo ma ya khang khamsa o ka kon khamsa te ke ka dasi ka jala si e ka ka wisi kana tiki a tuna kwa ku tiki a tuwa kama kwa ku tiki a ki nye ki kale mwanda u tiki a tuwa a nwa kale mwanda a nwa teki ka tsa a ki ko e hiki a ki kama o ka ka nye a ki ko e a ki kama a ki ya ko e hiki a ng kama kama kwa ku e ka ngzela kama kwa u ko e hi to kama kwa mta sada ka kama sada ki ka wa kale ma e hi apasi a tuto ka sing o fa tuto nga a ki mchima ka kata kata na kama kata kata na kwa nga msa teki kundwa o kale mwanda ka a a skun khama khwi chike he a tsun khama o chike kana tsemusi si an ne si khama o chike kana tsemusi ka gya a wa mu chijela sing mu ku khanji jela sing mu ku panga chijela sing o mu ku khangu chijela sing chi si kana kang a kwang he am cha o ka kham sa te ko e he ka to khama o ko e ka jela khama a wa chike he kang a sing ya to chi si kana he ka ka jela ko chike kang mu to wa chike kang pasi au sing ke a planya e ma amani ya singa plan ya ida amani kwa uwa kawisi si kai chiki hikang a kamsing u chiki hikang a fulu kika tijala singa fasi a fulu kika kika pasika uka pasika kanga tse asi chiki sing kwa toa aga kwa jala aga kwa ma namar agia maniria e yang a kringo kawisi na maniria e yang ama kerehe ngawa kawisi si kai a kamsing kaki kawa kawa tijala so kawisi kia a ama kika jala wan chikai a kana tsemo se se a no da ga tsige ya tsjela singe a nkona kha ya fa nkona kwa fa a kona nwa da ka tena ko e ga mtsa totu a singa ngi si o ka ngi ka a khama tsa ga sonte ti hang tani pasika mtsa ngi a ke kale mandwa tsa ga sonte ti ke mtsa totu a khama tsa totu a singa ya ka sin ka kham tsa o ka kon kham tsa tiki ka jela si ka e kawa a o tsjela sing o a tsjela sing o ngwa a ka e he a sing he ka jela o tsige a mme kana tsemusi se ka ka ka ngu khama ngu kana tsemusi se ka ka ka ka ngu ka wa ngu kana tsemusi se yina ga tsige a no da khamuku o jela kana tsemusi ko e ha tso khama a ngi te ke tsige ma o tsa o tsige ka ma tso tsa e ta kona kham ko sena ta kona sen ko sena ta kona a guli tsa tsi se kana ta ka jela khama ta pasi mtsa ngi ke ke mtsa mani tsho a kham sanga tsi mtsa mani tsho khaya ka wisi ke ta ka jala khama wan tsi ke a ngho tu awa a pasi a tutu sing ngi u ke ke tsi ke a tsi jala sing ngi u tsi ke kang a jala a e u tsi ke kang a tsuma a e ta a ngi tiki ni ma pasi mo ko ka ta ke sing ke yin kha tsi ke a ngang ng o tsi ke a ama a ful ke ke ni tsi ke jala khama a ta tsi ke he to khama a munwa tso ta jala tsi ka no wan a ngi khama khoi chibisi gandwa wa chike kang asing kloka chibisi na wa chike kang au jala kloka wan a ni akule chigi sinji khisi ki anu da khafa kula chigi singi anang wa tu chike ka ki ma chuta u chi ma chuta awa ko akula manira ai ani na ani si ka ki chi anu da ma a ka e gi a ki khali mo no o gi a ki chi mo no awa ka e asing kwa chigi sing a gi a ka e ki ma pasi ma chu ta chi ka ma pasi ma kham sin chi ga ni sin mo ni kwa wa ta chike ya jala khamami chike mani kwa wa ta to khamami wa ka wisi kan wa chike kang ang ho to kwa chi khisi kai hi kang anu da kha
Tosiana gang, I came to the gay. I can't eat kamoki. A kulachi gang nisigi, my gata asotitski, magata no rati, katrisigan in ratia to tongue, I told thou gelatigano, tia to tongue, I told thou kamachigano. Daka came to the gay. Catania kakawa a yakwe, the angin kama. Can a tremusi say, I'm hot to chigi, he gang a zella, I'm hot to chigi, he gang a toa, I'm hot to chigi, he gang a kama. Wan agoya gi kama a kamsitana tegi nechi jelasini upasima o jela ko magi kama wan kateni wa kemsa tutu sin ko e he anga of ko e he asin ki a toma a wa chigi kang a jela wan a uto wa cha tegi kana tsimusi a tunga chi jela ko e agi a tung ko na ko anga tsau ko na ge jela kama ko e agi a tung kama ko wisi kana kang ang hotu kana tsasa tegi a ni cha chi wisi ki ki ang hotu ki muku o Me, Kitigi, a son, Kigati Jellison, at me, Kigitigi, come Amada Gazella, when Tia Nisi Toka, a son Higi, Tijellison, the Tigan Campasimo, Tijellison, the Tigan Campasimo come, Tijellison, the Tigan Campasimo. Nakona Nisika, the Anhega Guinea, come on in Kwa, the Gatijella Kamaki, come on in Kwa, the Gatigi, he had doa, when Kitigi and Hotu, he and Hotu Toka, and Hidigini, Tigama Nisida. Chimama or Kalima, Chimama Tenidu, Okawa, Chimboy, Mukasung, Chimati Jellison, Kae Passi, Gokanga, and Chimati Jellison, Kae Passi Mo, Okui, Kae Jella Hippasimo, Kay, Momchi, Van Kawa, Chigigang, Asin, Asin, Hegro, Chigigang, He Toa, Chiskanawa, Kae Passim, Tosin, Hegro, Chigigang, Kae Passi, Mto, Kamkochi, Kae Passi Gang, Mto Nishikwa, Kosiki, Mtang Hotu. Justin Giga Chisiki, He Kalimanga, Vinika, He Akwa. Ang oka sinti kasi gisa faan kagi ni matutang mo tu chigi. Wan atu chow por bier o chigi he ama kikaw ti jala sinti ata ngay kaya ka ki chigi he pasi ka oka yu chigi ka hong au jala ka e anang da ki chigi he pasi au o chigi pasi au kawa e o chigi pasi au ko e tamara ngi vini ka ki matua a chow kasi ka matua ka chigi ta mapasi makasin o chigi sin mapasi makang o chigi sin pasi makakawa chigi sin wan kawisi ka nang da ki Chigi ang hotu amuto wana kae akakuya awana chiganwa tamar kae akunko kloka akwa chok achigana ki muku jela chano naga yak ngakha ka ki ni chou hugulit achigano achou ta agulit achigana he akwa kha ka ki kajala chigi he akama ki kajala chigi asin ka ki kajala akwa kha ta achou ta ang hotu katusi ang hotu ko he awana katusi ta mutu are kom sigani ni kala mutu awana katusi a mutu awana tijala singa he angon hotu wan ka kom sa ta ni ko msa to tos agi atane ko e agi kham atung gya ko e he jala si ko ya khasi atung ko sigana jala chigi a tung pur bir o chigi a tung jala atung ina ko e a tho ku ina chi a kan ina chi a kan ina chi a ko Chigi angum kapasi kajala kapasi kakula problema kapasi kakama wan koe sanesi kama sasing chigma gya chigi angum kama o chigi sasing kini kana kamo sisi a o koe chigi hito jala a kahin chigi hito jala o apanga chigi hito jala sasing kawisi ganwa sasing ngantiki kawa chigi hikang avindika a da sasing kiki mchatuto sing mchamani oa da a chinji kawisi ganwa mchamani oa da angawi kawisi ganwa da Timo na tem tsang ngoi kwa ka mtsa sing ka usana nka kwa o kama ka mtsa ai pasi mtsa ya kha khasi mtsa a ngu kham tsa e ke ke ka wi ko ya khui khuna wa tsike ka a o he tsike wi sikana tlo tsela o ka wi sikana he tlo a tsuma a kha ko na ta gya ko e he a ngu ka wa tsa tse wa ka mtsa ten kwa e ka tsa ka kham tsa ke ka ngau si he ka nga si a ki si ka e ke ke a ha sun ti ti ha guda a ngu a Koi agia gana kemu si akwa tuki koi angla sa angun ke angun sa tawa kas angun kui angnya o chigi ang hotu a koi ina chigi atu probir o damar an ko akanya o wan ngat kanya lagi ni chiga na akwa choka o chigi ikui tamu o chigi kunyung kui ngosi akanya lagi mso pasi mso tutu sing u kau si anwa ngkai kaga ki plani ngai mcama ni cho wa taka jala kam mcama ni cho sing chigi taka tu kama taka heka kunang apa si ang hotu plani ya e yang acoka he chisiga na kama planya e he hang agulita he kausiga na atuma tamta ge sage koiga na chiga khwata ne ki konhamcha awa kausiga chiga mcha hotu mcha adung sing hi omcha tung
ga chiki kangjala omsa tum guli ga chiki kangjala tamsa samsa ki tarangindo ke yagi tamsa ki tala tamsa mke omsa kya ki citizen deep tamsa ki lizwe omsa ki tarangindo tamsa sare omsa tum luga wala kuzi achi tamsa ki fefir omsa samsa fefir ngumi atengi ngawa boru kumu yagi kuntele yagi tala ki omsa ati timata na ngawa kumka ki fefir ati oke wala asiziri ki tala tamsa ki ex kevin munortensi wa kumana ki nekata citizen deep tamsa ki tarangindo yagi tamsa ake lizwe.

Kim tso wala ke chik de ya walin ki 5 year ke SK FM to lo magya ambu ngya wa SK FM alwi tangya tang tam ga gen yami revertin moyon Presiden si Kang Hei acik de gi chwa ngai wan khalem nga ke ayang ayi Presiden Paul Masatileng kai sing adibi gya kham kham ko sing o sik forlof yang hi acik de gi ngi wana keni kuno kwang sing gya kham jok kam yang ngi acik gen ke Dimina kan cik de gya wa kabinet ayi komiti e jango mas ne gita chwa kamsan uan ngawa ke manisteri gya wa mali ayi gani kunan ke kaw ayi kale kale chongan ke kanta kwe kan cik de gya kale kame kwe uwa kan ayi ke gani kuna kwa un. Tisa aga ngawsi o kanta kwe ke nasunala ayi rati jango an gya o profensi ayi wa hiti ne gita chwa gudiwa kankwe aga gani kunan. Kala tu wasing agi a kamsan uan kale man ngangka un. Kang hechik de gya kali wa partai hong kem ku giga kam kam ka hangula kang hechik de gya ngwa kondisan. Sande komitie yin gya wa veta ayi gani kuna agya kamsan u tuwe de special aya veta gani kuna yansin gya chuki kong ama kwe mku gya ngoli kam ku ka chan aga play shwa hong ka yin kale man ngangya chau hea ngaw kang he gya tuwa ngalo kam ku ya gani kuna kwa un. Veta yang sing acik de gye teke kwa nasunala yin he gya wa atrisari ayi gani kuna kan acik de gye chuke ama kweke gani kuna kwa ke malich ngan gya wa tinner nila trandi aya malich ngan say siyam gu gyan kama nasunala income state funds ayi gani kunan ka ahi department ni gya wa main ayi vikoma gani kuna ngawa ke chan aka chuk kamsan u sing de gye chwa hana vikoma ka ahi gya kamsan. Kalimang ng kansing agya kamsa o ti kansig de gyan kong chan aga play soa hong kansing gya goli kama kwe ka atik kwayin gya uzala tao hong ke gani kuna kong agya kong shing shing uta yi ke chikang aga gani kunan kansitin gya kamsa deke ti kansig de gyan kong medal uste ay gani kuna kong hi gya uwa ngay kansig de gya tuwa ngalo kama kwen. Komitie ayin ata kaon cik de gya wah musi may mane acik de gya rong hoku yang kaleman ngang te ke cikang aga chong yi agi kya kam kam wisung wa gani kuna kain cik de gya chuk wana uka krisi kain gya gole kam kwe kan vetang a gani kuna kaleman ngang sing gya teke kong kam kwe ke janggo yang cik de gya wah nasunala ayi wan kang hi acik de gya kong cikang ke mesa moku gya hong akin ta kwe ayan ngaw hong ay gani kuna di a kaleman ngang agia oku ya gani kuna ngantike politika partai ke kam ka pangat kaya ganchik de gien ong ka gani kuna ka ahi gya kam sen uwa politika ke mga ti kuya kwe ka ang hechik de gie tron ngalu kam kwa ngago vetan acho ngang gie ka kwa gan yin ay ka kao yang hechik de gya wa soli shimanga ka ang hi achik de gien hongo kuya ay si ka ay nisi gani kuna mugu gie hong toa kam kam gusong achikan ke hushi mapuru ayakan deya kunan kwa ang hi achik de gien hongo kuya nisi ayi gani kuna ke pitorian kang higia uwa partai mugu giga goli kama kwe ka ti kang hechik de gien ong dame ayi cho o nguan o dame ayi giga cho nga am kang hechwa ngalo kama kwe kang hechene giga kali nga wakang kwe aga kola sin ya tene giga ngang ya uwa nkhalima ngang kang ke di a ayi wikoma ka ong ke kam ka pangat agang aga gani kunan kang hechene giga kamsan chan ayi fasin vikoma kang hechik de gya uwa ta hong ka aga giga chung uwa kang he sing agya kam kama kwe sing uwa kalima nga gen gulupu yin ng he chik de gya ng gani kuna aga giga tete kama kwe kang sing de gya chwe ngaya gani kuna kwa ng kang ngaw si kang hechik de gya ki kali u departamen yin gya uwa penalin sa kang ay gani kuna ge derban a kuna kang he ti kang de gya ngwe kundisan vikoma sing gya kam sing de gya chik chwe ngi kama ngol dole ginga gya gani kuna yin chik de gya ta ya tumina vikoma ka ng kang he sing agi 333 ko sing gani kuna kwa n kam ka panga kai ke sindrom yang he sing gya kam su wa ji guwara aya ko gani kuna ki kam yang sing agi gi da chuin kam ko yi ng kang ngau shi gya wa tu tu aka ngau kai sing gya tu tu kam u ta chi khoin gi kula khanu he gi ng gani kuna gya un an ngawa vi ko ma kang ki gang ka he please agi gi chu ki thak thya ko gi tu tu ka hu ki gani kuna kwa n Blisa ati ni gigiran ong gani kuna da gya kam kam kwe sen u ti gang aga gani kuna. Uwa mchang ngam yi ng hiya fai firi ngay fasi daga mcha wala diwi chik di gya uwa seziri kam cha dira gya sa ngam yi ng hiya kwe damwi ke SKFM.

0: ke mtse wala ke tsikri ya wali mke ses manita ndi ka fa firi ke wali nge SK FM tamtse wala ngi amtse ke tsikri mtse program yang higia wa barugo ay wa ke wali wala magia qambu ngi wa SK FM ay vitam de gya sagi tsikwa tsa sa qetwa ke program yang asiga man ngami ke wa mi a reverte ni moyo ke tsikri ke Thompson Nore
1: tsametse sika faife tsamago siebe meneteng ya kara go x ka fm ke neng tsamre ya ho te body bush o body dinga mago tsheke sham wi sika x ka fm ke ke tina yo ka ham bamba body je shwere masenyeng rebeten moyo ne di Thompson Nore dam
0: kim de gya sa tigem tsa program yang hegia wa barugu awa ke kalakum ganti de gen ho utwa KwaZulu-Natal ayi department ingiya wa kaleng tho aga vipko magani kuna agiya mung ya teki kamsin aga ngawsi kan tigdi giya wa stato ayi ka gani kunan kan hisi giya kamsi wabunga ng kalima ngam kugi hong kam kama kuita di a giya oku ya ng kalima ngam kan ki gani kuna wang giya wa manga hong metro aya kuna mkugi ya kam kama kuita ibiko mag aga gani kunan cha program ang hong fasi Hendrik Martin cikgu giamun ya kami ko u ngolinun ayunum kicikan gie kikang kansi gie kamsun u cik kaiin gie o ngolin dulu gie kagigan agani kunan. Tegem cawala divi gie u siziri kamja gie sangum ye unhia kudam week iska FM.
1: O bori ji te bori kusutam ki yama ko keke shahing ngajinu tekwa ko kukung gue. KwaZulu-Natal o department de statu jao anu hu anom jao di kletir ma kuna ana chu he e khore na ti da ko an kara ti khwe na an ki mo sha e su khom a cha wo pa sha di khom a cha tu sha no statu ma jao ka ko be a chu chu ha an ki mo etam ta on tes ko mo ha di a he na de he parte he yo ha mangau so metru jiki je ho te ho a chaka ka khwe we orokutam ta kono bori ji jite ko khri yete khona khatte a Hendrik Martin Sharma go chungu jo ka hisane te ho je am ta kono tsam se si re se tsam no khwe dam bori te ke ke gwe

tsametse sika tutu ya se sire ka mogwa x ka fm ki bori khedam khoe swere ma trati tomsen norem president dem brewa he nga ti khnipa president dem paul masatile nama ham jao he kyare kara ku nyamo khata ama cha de dara o ka kuwe hin khu ko ya khatam nama khamen e jiki khamak ete kai khure ngo gwe cabinet ish o kai jiki ta khuno minister m sire khoma kham kuri sho ta o sigi sire ji kwa kwa gwe kaje ya ku ye gwe tam ama te o gwa kha wa ja ki kwa gwe ji tsu kai shi province ji o sigi ama ku icha wo gwe an a ji am nama kwa ngo ta kha i bere kha yama ko kham ta ma ko ka ku te ti sha a kham parte ji ki koro ku khoji a shwere te tinga ji kim komotie he sire a kwa ku ka ti ka mu to he nga ti khana kyen ka wo ti nga kam ka de angu sire ji kwa ku ka e kwana a tau tau ka ti vetan a ka ti e no a ja shubu a kha sha ta ko ngui sho paro he an shu sha na ku tsebesen te tui hin sha ne kunongo kai te te ta khana kya tim veta nga hen wa gu ngu ngu asiri tu ma ku thak am si national te suri te ti te em go 3 milyar tran di ko di siri ina pa ho a khwena kwa ka tirai tirai ku siri o ka ta ko ina department de hemaini jaudi no a hutu ji jau ka ku ngu ji te manda ku si di siwo ki khai tam ate hi oite kwana he go ngu sho paro he aja pere khe he khuta khana kya ka te khumote khoe khano ndiro na khwata tsutsa mkunsha tsebesha ne khuno ate hisa ne beta khana kya te angwi he utu ju he jao ka khono khena go tsewe e te ti ngwi sho paro e tsu shan diro ka khoe tsu he e ka o ka o ngu ji kam kwa ane jam khuji ja she ko khriyana ho him no komitee se ook ete kai khoma mushe mai mani ngma nga te kham ku ye ting ku isi ki ngo question kha nyama ku jao nu e khwena ngwen ki tina ngo shubu he e kam tam beta nga ki bere kha tsu kai khana o si kai ki si kai gwe no ana si kai kwa ku ngwe kwa ku mosha doi gure doi gwe re tam dia a nga te a ja kha yo kha politike parti he ge we o go jao khwe no a ja khana ngu kai kwa gobe ngu parte ji mo shobo tui kha de kha a ye go te o khu ji na go kwa ku a khwena a cheche de a ta go veta tv khona ngu ki khan tre te kwa tsuru tsuru din tam e dia a si o federal de forshetter a solim simanga ma sabc e buri khunta kai kwa ti kha a mo khosi mpuru jere si ki Pretoria o shi oka a tsam si ka khana si thia na kha dunga go tlo tlo di khana kwe ti e ka mo kinde ku di khweng di ti mboronga jim msimanga ma ketere ma ti dia a shu tsun si ki go kai ku ji te hisa ne go ji ma parte ji ko ka jamana ko manda gu ri tam bori shu o khri o hem nga khwa ji shin kong ka oi kong ga script yar ti takti ti ang group ko ntwe twe ti na tubi na ta na kwe ti na ta mu ka qara ko ya tin khwe na a department de bena lang se sa ka khwe he a je ina ang ga si ki ana a kya ba no derban si o a khe khuna kya ba oi kong ga ki tham a ana ki kha ti ve tam khana to ka ti khona han tubi na tang ga he ta mu ka qara ko ya hi khwe ang ko manda twe nang ga he tu department de shi khe ku ya tan khuna tlo o tlunga shi kim jawe ku motive anga shi khana she govera ta kiye ti shi ki e ma kyaw shana khata anu polisha na an khuna shi kha kha ku kara ham ta khata anga e tlo e yitim ata ya ha bori khedam khwe khriye ngwe tu bori ata khante us ka khoma na khakoma gu tsam shebe ire tsamnu xka fm kim

makazi no Mr. Diego tsiyamanqo sei se tlamta ko 43 ga minute nge gwa Northern 709 XK FM siki programme ya te o bori ko ji a ka ko itlo itlwate twa ta ga ti asi se kherina go sa kungwa te ga moenu siwe ikamtiyo 17 gamanite isinza seko eya khwata

Ache, am tako tuen faith daga kaminite hengye kwa onorten siven o niyache exka FM siki no program nga yamse na kwa ta kasonde itkwe kanger takite juanga yise sasena ku angye ho sente kamzika jori jaukat aninza kumsa ekuma ngu.

Black Child featuring Jody Shore te cima te channe nge te anka te te kike te kwana a good time tate cima kota ya ha khana program ki khere khere nge tam nge skatenge mono nyehe am tahi yo khere 5 minute kwa jese kota ngekara kwa ha radio Xka FM 107.9 FM siki no mbamba mbamba todio wakaha atsam khatwa khwata data radio Xka FM seta darana tlaeten tseke kotowe tsam se yangibi na khwa ha atakhwana ngoto no ti tate xa e kwadeno tem ya xa e koma oyin oro tsantse o sa cheka kem tsogama a te kwa ga ma donor da ga ema te a ka tem ema di a ga ka di e a te mgoema october ta te ke tem di am kuri e te ke 2 days and then te koma re kwa ga e nge sa te mo a tsweno 6 and 20 ga no programa te wenya mate a ka te si bori jiha ku ka jengo te bori ko kota ka ja ku ta mi te program si chote ka e kwa nge a kwa ka hintu te nga o ka tu an ko ta tu a dono da ha tse ju u i je tu an ko dara ko kwa ha a dono da ha tse si u i ta ma ata i kara ha te tu an ko dara ka te te mo tutina a tu ka a 12 re a mate kwa berem tono ti te si e ko ta o kwa kwa gwem Bamba te cam, senjata to angka tera di Marcus Jetembo.

0: Ti program siki we ti darakwa te darakwe a no ngem darakoma te a ham a Hendrik Dimbarem tano am ge uma jawa kwe love life takite aunki no tia oro ham jao kwata tin kwenandi hamango jao kwata tin grupuna ngi grupuna nengwe we sika tiseta me kai kwa nungo cham ya kai kusa hiengwe Depo takti te hohe gaitwa di jao ka klongo ha gaitwa no ha ca asunga ha wobe of ha wobe ta koro e ka hohe depo takti kwe sunga he gaitwa di kaya klong gaitwa di tanteu sa a ne sunga he nata jawa klore kareta no depo takti te sunga he si udangwe ki kuhe ya te he kwa kwe he implanten takti te he no asi uhoi kwana ki ngoti ui Tim ekoma ngiki wo dimbarem a Hendrik tate koma tema bambara ho.
1: Bamba Marcus.
0: Ya Hendrik dimbare te kai kwe cha miyam sa hien cha mska cha swere ma na ote ukeke kuna koma gwe. Ndi uko he implanent da ki iko kwe?
1: Implanent da ki ite ho he. Nwe kwa kwe na yakara ti. Nwe depo si dango si ke. Depo pe vera tatmide asi dango ikha na yakara ti. Cha kwa ji hove. Veno acha gato hoto acha kaya deka acha se kwa ito ka kaya kuham kaya kumta acha acha kaka teve ta veno dri kurita ma oktona kate sa hanga teno ham kaya kumta kaya kuhono sino sunga ya kya ati ten elisi a ngiam siki a sunga ya kya a kaya koro ita kaya nyom senve ta
0: so depo kuhе kya iko nengo henta kaya Marachaming we has you jaw hahe ahango tahe ah ta wove ta depo hien clockata mang special kwe ya ti he. So has you jawe depo is seta has you jawe quicker.
1: Quicker has it jawe.
0: So now ti twia kwana a ges amua aite chamia kwa depo he jao kara kwenji te kwe ta hinunga emplanen he yate. Now, Hasi a jauka at a tete on Aronaka hoji tumre, tumvere, now, Sunga in a coqua in a goretta.
1: Baka tones at tumve, Sungasi a town to her table. Tumve.
0: So depo a hunter a town to a clam and coqua and touch a town to a quite
1: name. Ah, the Honza Jana Hueno, Ferbandi a tama yahuanja.
0: So Ahwe Jana Huen Ahwe, clear at the Hatao Tresuka.
1: Ah.
0: Mara am ka oita mkoma kambe huwa kwe hamde tsaya kita.
1: Ah, kambe.
0: Oka ingesi acha mkaija klaya kwa kukungwa teno. Kuri angesi moka etene na unge kwe ta kwe glakwe jire. Glekwaji, kui glekwaji hinkare, glako koyo hinkare. Nge cha kuri je kla ukla wate na cha ahwe te esura mago implanten he nao. Specifike kla ukla wate ta kwe glako jire, re kui glako jire, re sure glako jire, re glako hwe eguye khawatere.
1: A cham yama komeno ni kwa teki kunho. Chamia gobe ni taku kwa in chams ka tu cham sin ta nimho kwebe. Takon sin wo kwebe tuanho a tu chamahono. A kwana ni mika de kwan ngye ukwe sure kiti to ase kwa hingye ukwe. Kyana kwa ase siki. Akuna hinho ni kwa.
0: So nata chami yotikoma ase yavate ta kwe glako ji. Se kwa hindi aan kwe klasi eta teke he. So ta kwe glako jiki nu ta kwe se kuniki teke tam he. Kwe kakwe tekeri na kwa tin of tekeri na tive gwanam te avate. No nge kwa se kujiki anwene kwe he teke be. Nga kwa na eka khafara he tin gwanam ngam kuite takao yawa no ta nge wo kwata. So nga kwa na eka nge kwe focus ngo plan ya hambe okwena glako ji ngo jao kata.
1: Ati miye du kwa nshule nge tive e.
0: Yeah.
1: Tiene shure ka tiene e kego e tere tabe tams ki e ka wona shure twara hote.
0: Yeah.
1: But e shure ki tin tams ka ngwa hinya hote tam. Tsaka gara asi shure loban e shure ka inja kungo. Shuri kure ta tin tam ka asi kuri kure. Ta hon asure ki diga kuri kure na hote tams ka diga ka okay ti kuri kure na hote. Ti she hote. Ti ngam ai ati se tam kom da kam che ngara ngam ko hote no. Kam se bi tam kya kara kungo. Tin ahwe hinwe at tams ki.
0: So ate ti ota ki ahe angye kana kwa hiti no ahe kunu ahwe si aho nge se ahe si tlam oke ti mkwom se ta tishure ya kurina kwa ano kam ye ngam kwa kwa ano kam ki kle ate kwa ango kam avasa ta nge se ata akwe ka klere hunu aka kunu ahwe si aho ka asio ka kwehe
1: aha nukahe ake ti ikurisa kasi kuri he 3 year ta hono 5 year ta kaya go be aha kaya ke he kasi 3 year ko he tin a 3 year ko he tin a 3 year ki kawa na 3 year kuri na a 3 kuri ko asi kuri na ko hano kawa na aha kaya ke he kasi kawa na kai 3 kuri kawa na tau tin a tau
0: so depo he di kasi swa no ti koma ko 3 ngwe dringo e ha kare khono a dringo e kongye go na gabana ha se khae so nne he ha sa kuriat dri kuri so dri ha se tlama go di ga se a ha se clinic se o kana ha me se ti implanten na tlogo sa yata da hinu a spatra go na kwa go ke mako kuri kwa ya te dri kuri re foi fo kuri so ga ya ata tsa go
1: ata
0: tsa da se no ka ita tsa mqae kwa go angesi a kuno te tsuteti wo wo tlo tsekamji songa a tsa khae no khae anga o he tsa khae ta o he songa a tsa khae no tsukamji ka khwe anga o he tsa khae ta o he so nce he implanant a tsete go he tshe o ke kgogwetlo na o tire yena ga jwanga a khwe ha tswa
1: a hambe jwanga amara nda tsami a tsami ya go tsam nda te go be a go he a tsam nge a tsa kara go tano ya mo a nimboro ngati a go ntoma na gabe ntoma ta go no tso u trema te ya mo a ta tsinye go tsa hise no clinic ya dara na go se mo ba de a sister a a di go hise na teno nda khaus ene go reta khawe go reta
0: so mara nce qho thono a chete buka gwe tse u sa erenster ga go tsong go be mara ga si o boredam ka mete na neither affected ga si o ngo a go etsa tlogoro go enta di gatse mo a sen ka gwe a okay so ti do wa te nce he tsang tse u sa checka gono beter go tati me ka go kwana he nce u ite common 100 dimbare te swera masakyan si gqetswadi no tia oroti a ga gqetswadi gqeqo be tswa tsem ga ga he abata Bekwa ji a kobe ma tsam khaetsa o khata ta so khaetsa e si wono a do wa go ba khaetsa o khata a kwana ka tletswa jeng u isi ke eng xa e kwe o ke Hendrik a ka sakyata na mete si tu bekwa ji yava si kha u wa jao a jao sa mitrisi por isa si amesi correctional services si self si pleegkundige verpleegter si sa yava tu bekwa ji ne he ne program si ke u Hendrik mpe anka sakyate kwe te anka ate. Hadlekwa si anyo sango klausen vande temu wako na forshen kita maswete no dimieste suri njawa kwa klo ji glekwa ji. No glekwa ji kwa klo kwa na tia oro tza hatuwa kawo no hakwara ku suri. No kan klausa kiri hatza he woko kwara kwa kwa haya ava na wako kiare sen ka kawe ki heksa mteki kiri ekwe. So tine kai kusi ocha msiki unright amburudam kameko ti chechete tletswadi depo a goma gara ko jao ka tlo khwaga so goma gara ko ta nne go jao ka ra ko ta mona ta e kara khawe ke ja kungu re karata ngesi a tsam ke ja ka e ku e ku ngare te ti ka ti mi ma tsam nne go nya ma ko jawa gwe ma tsam nne tsedi ka ga henya ma go nya jawa terere ti ma tsam ga henya ma ko jawa go re kare nne implanten ta tete go si utlo go kwe ma te ti go nja ka nya ma go reta
1: a tsa ke nne tsa si sister ti ke nja si a ka nya ma go hin tsam se ka jawa ti a go nte clinic ka go ya ti a ta a ka ne te te mbunga si ke muti a te fa tesen ban tsan tse wo go ta
0: so implanensi u kloho ku he chamian kwano ngo spatra ka hasi gakwa sino hasi garata so spatra ka hasi ko si garade teiti nao a spatra ke tin sestra ji khaji kloho kora aji afspra ka hi yo doctor ma kloho kha khwe
1: no ta hi ya go be a khaji ki a go si kloho he a tase na kwa hi ve khaji no khaji u o go ne ka doctor mka ki doctor mo si kloho ka tase na kwa hi ma go si kloho
0: so tsam kae kusi otsa ke nne doctor som di afspraka hi tlokwa tsa afspraka go no berem tsa yano afspraka teti ki tsa tlogwe okay no implanten ta tete go si u tsanka se no nge se nne kwe he a vere khate ya singe tsanka ra ga tsa hota hota ta ho go go si tsanka ra ho go tsi ka si a si ga ba tsa o kwa hintano na ta ga go si u jawe
1: nne ta ga kwa na hi acha si aho si heno te chatuchi gobe h tuchi ebe mara hiv ko ebe mara chatuchi go kiko mo ebo ndo cha wore cha tsazi ke ndo hatire ofa o o kwa jwanga ndo hacha akore
0: sinyaki yake
1: sinyaki yake re ham tsao ma tse wo kwa hire wo blood de hana mi yakwa of bors kanga re ha wo a jimo iko
0: Yeah.
1: Da hole a ke a ka ka.
0: So ba go jwanga dikoyo mo wa ga go no berem a go etsa o ka. He to ncita tsam tsinja go jara ba ga bana ga. Tu kwana diteqo ncica ka ga tswa tsa wo beta koro e ka for boat medals di yo ka ga pirisi sunga di ga di swe ko tete ha sunga e si kharata tse ga ha ya tlwabe ha ka xa e ko fa mo sen seta kwana ka a tete o ke fragbar na gota no motu tsuko tsedi hate go gere no berem ha mo sen se ha xa o fa mo xa e ko se ha xa ta kono ne emplan ne ne nge si tlo go eta tse ga a ya tlwana a ti ga fall di desen now a he kan tsa wo re kare now a mo ne go di hambe ne emplan ne tsike
1: ti a go tlo go go itermi de beka a ja sin kondom go wa go nyata a go tsa tloro ga tmo kondom tsa jao ka a di sel de jao ga e tsa wa te de po si jao ye ga
0: so khasi u endla ka tshinja sena de po enta kha ite endla ka tsui kha tshinja sen timote tse di kha di first call de po drink go e jao ta hino nge drink kuri cham khari sa nyen te ti cham ka e ku he ti cha o hu a tsa tia go je swere ma ga tswa dia nonde u bori he tsa wana na ta ha tete ten kwena ngo implanten go siu ane ke nge tsa swere ma ten de u bori he ha tsa ke tsa extra na in a swere ma go
1: ke nge go swe go go te tsutsa mtseko be te tswa hota no timo le kwa nge tse kwa na he ni go nna shuri karate vanti tsa mo be tsakale ta be tsa mzika a go hise na go ntsa te tsose na go tsika dikaleta be nge go di tswa da e a di ga kwa nge tse kwa na mo di tengwe go te hi ta tinga de di he
0: di do what the cham kai kwe cham khiri sa nyen te di cha tui kha ho ho di cha se ta me tu cha kom cha ta ma cha nge u khwe no di mies te nge u khwen ki ting ho he di ta ma ting nge u khwe kha mar di mies te nge u khwen ki ting ho he ne tse si ka sere ya te u kwenje tse u sa xa xa ya ko di re makara ka te no te a ko te ke hetsam di u bire he of di u sa sa di ka ta ni he aka sa tsum khwe tsu wesen hen kwa no a henga ti aba na ko ti masiki aba na ti ya hangwe kwa ti mtswa mserema ha o ma ha aba da ko ha o mtswa mserema ha ki aba no ha bere ma hamsa sa ma ha ka qara go ti wana ka cha do tewe tsa tsa di qenya a nne go jinye tota
1: a te e ya go cha ka le tabe tsa mse ke a go isa no ku i ka cha o a te ka tsuba muti hina a tsukere ya ding ga a tsutsa a go isa a da minye de mara tu geri e tsama ka mtsam e de tsam
0: ya
1: ta a duku jambe ga da tsam tsama a keri he ta go tshetse de mutse ga e tsama de keri e tsam ta kyo kyo ka indle ka go
0: ya tshe ga tsa di do wa ne kwana ka tlose na ga e ke dina ta hiyo ga he tswa ga tswa ya wo de mo be ntse eno nge go tshe ga e ke hambe ntse eno nge go tshe ga e ke hambe so we se ga e tsam i ta mango a khon se ke e tsana go ta a go en ke te so ti tsa a do ka go kwana he te tsute di ti mo wa go te ku ya go platform ten ki ti no tia oro tsutswa ji kung he hambe ta tlo he hambe tsuno ga he kuri na o a e ki te kwa mara tsa he wo ta go no ncen kuri na wa re be a mtswam a se a bana ta ma vande khana khana a se ta nta ga kuri ko khana tsa usa thong tsara ka shi go e kung we ta go no tsukere he bere a se ki ga ba ga bana so ti dowate nce xa e ku uetsa mxa e kwan ham cecete xecwa suwe noqunji tamacecete zi endle ka qunji xa nce usa qhom jawe jawe tadi nce gone go etshetshereko nonce usi ukwinhe temote atsa sure ke qwarata sure e khurina kono tsa ukwinhe hasa sure atsa kunwa tabe 30 no tsa ukwinhe xa nce usa xo tsa khurina tabe xa nce usa gqiga ma tsa mtsa sewe siwo gore karata so ti dowate Hendrikum we gaitswa di seta nqa kwa te khoya tsa ntse o sa tsheka ntsha mqa e kwetsa mkhurika sa nyen 30 ka tik a tswa tswa ja kya re sana kwe cha doa te na o bori he atwa kwa o changwa gore karata nne implanten si bori cha mtletwa je bori ntete gletwa he tunu wesen kha gletwa he e sure ku mpota ma tunu se kwa so na o bori he cha ta o ka khwenge singwa go botena ka tswa kwa ngwa go boko kwa nanga tuthi ya ka tswa kwa ku yete na ku ye kwa sine timuoma timuoma na tikwe avana of timuoma na tikwe cha o kwa na tikwe si ha cha o nyate so nde u bori he cha ngwa go ka tswa kwa
1: ti nuta yam ka ntimi ya go tle tsuka mtle mo go ke he tle tsuka tle mo a ti dza wa tebe ti u tona ke ti kwenya tati ti kuna ti esere haro ti kuna te ti kuna enjwane ti chanti kuna te e yena ti dunga te ve ta go tswama di sinoma kwa ta tsam ti nde go sika mtswama a khwe go ta go akwe ende go ikati khwe go ga kwana he hi go he tsheka kwana he tsa tshomi ga tsa se go he nge o khwetwa a tsa se go tsam sika jao ka kondom a ti love love ke jao go ti 100 gra ti tsa ako go be kondom a cha diki diko ndo mati chago chaki ena tse acha kiano hakwane tose na kote ta khona tle tse ho acha hinsa kiate ta hoko hi
0: tsam dange cha o tsam Hendrik cha nya ya hango en lachtanga cha khasa ya bane teki akwana ka ti dote cha ti khuri o dango e khano khuri o dango e ki cha ka ja kuma khono beram cha mkha kwe cha mkhiri khiri
1: a ta khon tsuwe ti misa kya ra ho he ni go a ta tsana ho ta mi ye de ve ba tsho shwe HIV ko wogo tanja wo iveta of STI wo igoveta cha wogo akwane cha oka condom atsamziki
0: ya cancwe usadange a enlegta na chamsa ha ema chanqwe ko whatever implantana cha ucheke icana go itana HIV jwanga cha wobe STD cha wobe of STI cha wobeta so nce jwanga di as condom ateja oka de 30 asomgatsa jaro tabetu tsake surie ko jwanga di nok stiete tsake surie go nge acha close nya gona so he to take close and he to take koma te go jete do na go take age ku ntshwa ndi khuji tse kwa kunyekinya magopo ha ta tsa ndange cha tsa Mahendra ti vardiera cha enlegteng je cha kharaji Kase ama Hendrik Dimpare love life ki jawa kloma ui tsehe ya ta teseta tlae kwa ko anka te implanten ta tete kwa tsa akuro e sunga mosobo si suri na tinhe eriye di gyama ki tuwa koho kwe te koma tlae kusi kinu cha klama gobe kha atun a tsaun tsaun atun ga siwe te klama koko ata kinho kha siu cheka kha he Anges ate nge minka te na khasi ucheka ke khae tsa spatra shoka sino spatra ke tsa sister je afspra ka singo mama go no beram tsa uino doktore moka tsa sie ko tao a wone go e wo so tsa ko ye go kwa iete ona tsa tsau ema go go
1: ta go tsuwa tsa mtsuru na tsa mkha e kwike a go he a tlisi jamse ke tsana go ita tsa tsa buive ko mgwe tswa tsa mo tsa buive a ba tlita ma tsa tlhare drink e drida a koma tsenye go di tsa guive a kwa ya tsa ka etana tsa ti mebenge ya ti tlo tlo no tlo tlo tsa tsa e ve tsa kwa tsa tsa a tsa go koma go tsa tsa tsa go tsa o ka nya tlo anetsa
0: so ya le go di tsa nna mqere de ka matse ga tsa ntse o sa balangara ka en lagteng ha ke se kana go eta a implanten ta tsete go heno a kwa he kom go je go bere ga dri tse jingye ta heno drits e jingye go no nga no hanya ma go jao ka ha ja wa tlokwa ga kwana ka ha tse ma nwa e ka tse u sa tsemere ha tse ya tlore ta di ga se ana go eng kwana ka a tse u sa ha tse ka tlo ane ja se tlo go be a se tlo go a tswa ha sa se ha jao ka tlo kwa enja ta heno drits e jingye go no normal vege ha ja ro ko ta ka e ja ko tsandange

Revolution teya tsema nge channe nge khanawe ki revolution teya khanaw chan ki anka te si you and I tate ata revolution tsema ku ya ha ya khiri ngono tsame ntse ska te mono tinne am ta hen yo khari tsui kha gum tsui kha mne te tsoe seng ya kra kho ha te u tsam ka program si o ke te tsana go aqeta ha ne te u tsam ka program te tuan ko ta o ke ja ta khwana ndara tsora go kunsa na go te tsetse sa ndi go je te u tsam ka program ski ska te wana go re kareta te u program ji nga o ka te ta tuan ko ta ndara na qa te ndi ndara na qa go police and seta no ngwe si kana ta te i kara kun ka go re kareta te u ka a ha ha according ka teo tsam ka program ya hitu te tuang ko ta kikre are ko darana ko mo ndo jitwa te hare tam